0: chiteno na chita. Bia bitende bia fe, buli mtu ino kwebaka. Era obudde tubumanyi nga tukuba ku simu mba nkyawo muddemu. Ng'embeera y'okuwummula mu bw'otunuulira omuntu eyeebase ekituufu tukkaanye nti okwebaka kitendo kikendeevu. Okusookera ddala yeebase aba takyamanyi biri ku nsi ng'era bwali weddemba okuloota nyinaka esobola kwerabira mu buto bwagendanga okukya ng'obuliri obukunkumuddemu. Naye ng'abasinga kyajjiranga mu mbeera ya kuloota wabulizangako olubulizi olujjukira omupiira gwe mwabaddemu. Mwagusambanga n'ogamba banno nti kanzije musooke mulindeko kanzire ebbali. Nodda ebbali mu kirooto, kumbe tozze ebbali, oli ku buliri. Akasinga ng'okunnumanga bwamala ng'okutoba bulungi nodda engulu. Sibite byonna biri mu kitendo kya kwebaka gye twaveeyo. Wonna ng'otobezaawo bulungi n'owawamuka ne weeyiiya munnange mpulampula. Kyalinga kitendo kyaffe mu budde obwo okwerabira okwanika. Tebaanika abo, ojjukira kawungeezi ng'ogenda kwaga nti nagize ate nesijira. Bano nyina benda wanga bondo za bino byetwogera tuli bukadde bwa mayiro. Imamu atusaziza kati mbitendo by'abantu mulimu ekitendo ky'okwebaka. Fenna tulina okukola kutya okwebaka. Tosobola kweragira ku kitendo ekyo. Tetwali wano ne banyumiza omuvubuka twakolanga naye Meatpackers. Teyali muvubuka ali musajja, bamuyitanga Rajabu. Rajabu ng'alina ebiragalagala byakozesa omuli ebyamugana ng'okwebakira mu budde mwalina okwebakira. N'amala ennaku ng'ezi ng'ettama lyonna lyengedde, liva kwengera afunayo ne nazibya olunaku lulama n'ekiro n'akeesa, n'addamu n'aluzibya, n'addamu n'akeesa. Mwana wange yabanga kasita yatuulanga awantu wonna abeeko kyamaliriza omuli okulya omuli ekitendo kyamusobereranga busoberezi. Naye nga kekimusoberera ekitendo ky'otulo ng'ayinza okwebakira ennaku ennungi ezi nga tavangawo. Namulaba ku lumu ng'enkuba emuggweramu yenna nga tamanyi kiri ku dduniya. Enkuba n'etandika, bano ne badduka enkuba, n'asigalawo yeebase n'ekya budde, omusana ne guddamu ne gwaka ne buziba ne bukya n'enkera ne mumusanga luli wennyini we yagize jjo. Kitendo kyakwebaka kyaffe ky'abantu. Olulala musajja tuyewaliriza n'ajja asaala ejjuma. We yatula ku mpagi wali baasaala neyisha nga waali, ne baggala omuzikiti nga waali, ne bagugula enkera ku subuhi ng'akyebase. Bitendo by'abantu. Owekitiibwa omutonzi w'ebitonde byonna talinaamu kitendo kikendeevu, alina bitendo birungi byereere aterabira. Nzijukiza ggwe nange wenna mpuliriza, tumutende ng'olutendo lukakasa nti yekka y'alina ebitendo ebyoluberera, yekka y'alina ebitendo ebirungi ebyereere, yekka y'alina ebitendo ebijjudde. Amaanyi ge gajjudde, amagezi ge gajjudde. Ffe byaffe tulina bye tutamanyi, tulina bye tutalaba, tulina bye tutawulira, tulina bye tutategeera. Nga ne baba kunnyonnyola tojja bitegeera. Abanga agwanidde atendebwa olutendwa lulwe yekka. Qur'ani tujongera obudde, mikwano gyange, njozaayoza wenna eyeerwanako. Bannange n'otozibira lunaku nga tugitunuddeemu. Saba Allah kikumire ya Rabbi. Bannange kigambo kinene, tokkirizanga olunaku okuziba, tokkirizanga olunaku okuziba. Tokkirizanga olunaku okuziba. Bwe lukusoobako, bwe lukusoobera ne lukuzibako, tolukkiriza kutya.
1: ante
0: twajiwa budde bungi boto sobole kumala ko nabwo esawo ina namba nene nje jatulemerera jiweda chikasatu nenche funasatu nolulala ewiche gweko ngabuli lunaku ani fundi dachika mmeka nebo boji na mtu ebigambo bino byenjogerako bya Qur'ani ensomo obusomingo olabako olusoma siru akutereza muraja lusoma banna Qur'ani baluta lwa wirdu Qur'ani yeye salire yorunaku bajita wirdu omuntu ateko kubake banga lyamanyinga Qur'ani ajimarako tuli munsinga bamu Qur'ani tojimaranga ko yadde yadde omulundi miaka ana munana nyotuka nokufumbiza netuzukuza tututabana ku masomero nga Qur'ani tojimana nga kuya domulun Allahumma bine byo butajimana ko kitegeza nti waba we sura mu Qur'ani nga yote mulabagana ngako waba we sura mu Qur'ani nga yo temulabagana ngako Araf ala Araf Anfal gwe buli robogera ku Qur'ani ina wakwata wononya botaniko kuuma uzu billahi na shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim erononya wajjo ononya wantu wo awalala wani chikumi abili mu suratul baqara mu allah matugamina alladhina atainahumul kitaba betwasa ke kitabo benyini banna Qur'ani abatufu kwa bana binanga yatiluna hu haqqatila watihi batu ula wansi ne baso mesebwe kitabo kino bwe baba bakukisoma olusoma olwabwe nga bo bakisoma mu mbeera gye balino kisomamu bakisoma mu nsoma entuufu y'okukisomamu banna Qur'ani ne batuvunulirawo nga batuga nti yatabiunahu haqqa tibaihi bakigoberera ne makulu gaayo buli kye bagamba kye batambula nakyo evudde no mukusoma mukusoma kwa fenetu banje okutegera amakulu ekigendo tuwo jigoberera lutakulu tabuli kye tugamba we tuyita Allah tukati ulaika yu'minuna bihi ababo be bajikiririzamu kankabuze nga buli jobo ntero okubuuza ampuliriza na wenanda ba Qur'ani yo yaddi Qur'ani yo yaddi okutula wanso kirizenti Qur'ani chechisera nerwane ko njiige kanonyo musomesa eyenteka teka yo yaddi era munso sigaza bangache sijjagire mera ko Qur'ani kuba tutero jiddingana nadala nyinadala semuje nalimo muslimu yanzize bali wakati mukusima bigamba Allah yali atwogeza nga tosomesa bubi nayo kona bane sikona ekigendera si kyekyo obolya yadde kibuli kikanga kyekyo Qur'ani lutendereza mutonzo olusoke lwako kuba bigambo bye ebigambo subhanallah nabyo tubiddingane ng'oluddingana oluyina ensonga bannange ensonga nyingi omuntu zasana okusinzira katendereze nnyini nsi tendereza nnyini nsi nze mu nsonga zemmwewuunyako nsaba Allah nteke nange mba mutenda olutenda lulwe yekka ate mu bungi naffenna mu nsonga zemmwewuunyako omuntu okutuuka eno kungulu abe muntu ayogera awulira alaba atambula mundeye ebikolwa bigenda maaso tetubimanyi basebo ne banyabo omuntu okutula nga bw'otuddaawo ensigo ze zirina okubanga zikola bulungi mundeye ensigo zo nezange waliwo amanyi bwe zikola ziri bize tezisirika nezigeza zisirika mu eddakiikaaga totuula waawo si nsigo zokka mundeye emirimu egigenda mu maaso gwe n'osobola okutunula osobola okwogera mulimu omulimu gw'ensigo teguyimirira mulimu omulimu gw'ekibumba tekiyimirira mulimu omulimu gw'omutima teguyimirira menyerayo n'ebirala khamis mulimu ki ekirala eno gw'okwogera obwogezi gw'omanya ekiri mundeye osobola okwogera ekiri emabega w'eriiso gwe eriiso olaba kino dino lino kuno olaba kungulu kwa liiso ekiri mundeye eriiso lisobola oku Bwetunano nyereza basawo bali ku muntu ku bitundu by'omubiri eby'enjawulo tujja kufundikiranga tuyina okutendereza ddukanya byonna mu bw'omubwe. Ate ng'ekyamazima tukkiriziganye yatuyamba nnyo nnyini nsi okwesigaliza obw'omubwe. Baba kuba banjawulo nga buli Katonda alina by'akolako ku mubiri gwaffe twandisinzizaani era twandiresaani. Obw'omubwe omutonzi waffe buyamba ffe. Banja lyoyina banja lyenina okukkiririza mu bw'omubwe ku lw'okwanguyirwa obulamu. Tuyina ebbanja ddene nnyo okutuuza obukkiriza mu bw'omubwe mu bulamu bwaffe n'emitima gyaffe omuntu akkakkane.
1: Adhan ku 10:09 Pan FM ekuleetedwa BMK Group of Companies nga baliwo munne
2: ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakiira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssennyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup. Ate gwa alumizibwa alusaz nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup. Musange mu famasi ne dwaga shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority.
3: Qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yagamba ombaka wa Allah okusaasira kwa Allah kubeere ku ye n'emirembe. Idha sami'tumul mu'adhin bwemba muwulidde omwazinyi faqulu mithla ma yaqulu al mu'adhin muddeemu ng'omwazinyi bw'agamba. Kuno kwe kwazi na kwa swalatul fajr ku Pal FM.
4: Allahu akbar Allah.

0: jingo chali mwana mtu mashallah
1: aliyo muziro gwe
0: chigongo mmosa
1: aliyo muziro gwe uya naso aliyo muziro gwe
0: ateka kati olaba sheika keta kugamba ati nedira mtima nayo kuvera mu sefuli ya zibavu kati ngo gamba wansenene akakawowo kamanya kabera kakalosa
2: ndio wekanze
1: wamuri wa mtima
2: baba gwe baba gende kuseka kanze gola byeseka
3: I drink a rock, boom, I dance,
4: Kanyaga ngevamtana kavugo Grace. Mbera wano wenyene kamwanyi mukunja zone. Wane nakaloke nanyanga lokubu. Ntite isaya ngamunywa. Paka wenanywe ndenesaga kasandika kakali milioni em. Ngezo laba lero ngavaku vidanga vangamba tuli kuja. So I'm very happy to be a winner. Rock boom, oh yeah.
5: Boom chakala, akomyewo namanyi gamirundi ebiri. Wefunire rock boom, oba silverback energy. Kemera wansi wakasanikira, chola bacho wangura. Rock boom, amanyi gaba wanguzi. Ebyokunywa byamanyi sibirunje eri abana, abachala bembuto, bamama abayonsa, naba batakwatagana na chirungo cha kawa. Akasanyo kanu kakakasiba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Era kakasera kagire.
6: Obadde okimanyi nti kati okusasula emisolo ne statutory fees kyafuuse kyangu ddala ne MTN Momo. Kyoyina okukola kyangu nnyo. Kozesa Momo app obonyige *165#. Ofune PRN. Osobola n'okusasula obutereevu, rental tax, bodaboda income tax, moto income tax, oba parking fees. Tokyetaaga nnyiriri wadde okumenyeka. Kikole mu bwangu akadde konna mu kifo kyonna. Okusasula emisolo ne statutory fees. Byafuse byangu ku MTN Momo. Ago gemanyi ga Momo. MTN Momo. Erungamizwa Bank of Uganda.
7: Ettendekero ya Ssaabasajja Kabaka, Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Kakeka Mengo, ly'ettendekero erizimbye omukulu ogutasiimuuka mu byenjigiriza ebikyusa obulamu bw'omuntu okuyita mu masomo agatuukira ddala ku byetaago eby'omulembe guno n'ebiseera eby'omu maaso. Abayizi batendekebwa mu masomo ag'enjawulo nga Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Civil Engineering, Plumbing, Fashion and Design, Journalism, Cosmetology, Catering, Tourism n'amasomo amalala mangi ku ddaala lya certificate ate ne diploma. Okuandisa abayizi abamaliriza P7, Senior 4 ne Senior 6 kugenda mu maaso. Essimu noti musanvu noti mukaaga 22 asatu mu 2 abiri mu 3 ne noti musanvu mukaaga mukaaga asatu mukaaga 2 mu 1 nsanvu mu 1. Tusubwa omukisa guno okusomerako mu ttendekero lya Ssaabasajja Kabaka.
6: Boom chakala Season 3 Double Energy Mawinzi. Obadde okimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 12 zokka. Wizzeemu amaanyi ng'onywa ekyokunywa kya Rock Boom oba Silverback. Owangula ebirabo ebinene ne Boom Chakala. Season 3. Wangula ebirabo ebisanyusa ebiweza ddala obuwumbi 5 mu cash. Flat screen TVs, emmotoka, pichipichi, smartphone, kusane free complimentary okuva mu Rock Boom ne Silverback. Tuyina okukola kyangu nnyo. Gula buguza chupa eya Rock Boom oba Silverback energy drink. Kibira wansi wakasanikira kyolabayo kyowangula. Abawanguzi abanawangula chupa za Rock Boom ekyokunywa kyowangudde osobola okukijja ku dduuka lyonna erikuli okumpi oba okube ku 0800 299 0008. Rock Boom tanywebwa baana bato, abakyala ab'embuto, abayonsa kosa n'ab'emibiri egitakolagana na caffeine.
8: Obulwadde bwa Ebola buzibu nnyo, butta mu kaseera katono naye nga busobola okwewalibwa. Ebola asaasaanyizibwa ng'ayita mu kukwata obutereevu ku muntu amulina, okuyita mu malusu, omusaayi, omusulo, obubi, ebisesemye n'entuuyo z'omuntu amulwadde. Okukwata obutereevu ku mirambo gy'abantu abafudde Ebola, okukozesa ebintu ebyogi ebifumita n'okusala olususu ng'ejjirita n'ebikwaso ebikozeseddwa omulwadde wa Ebola. Jjukira okuwa amawulire ku buli gw'oteebereza okuba ne Ebola ku ddwaliro lyonna erikuli okumpi. Okumanya ebisingawo, weereza obubaka obuwandiike obutali bwa kusasulira ku U-Report 850 oba kuba ku nnamba y'essimu etali ya kusasulira 0800 100 100 6. Obubaka buno buvudde mu Ministule y'ebyobulamu.
9: Kano ke kadde, kano ke kaseera akokutuusa akakanyomeroko bukuli butya ne Sonko Haruna Badru wano ku Pearl FM. bukuli butye mukwano.
3: Kumukuto ugachike masambu akamuze mwenda pale FM ekula ryo muntu abulijjo nsoke dero kubanga nkwebazako wena chagira maso kwanga we komide kumukuto guno ogwensonga chabei nyo era chasanyo nyo okusoro kwanti akasera kano ngomo kubachagira maso kwanga ate enkuyege zikubira enduru zikiriza nebazina agenze maso kwanga ofuna ebirungi ebyenjawulo. Ebirungi byogera maso so kwango tuseko ebyanagwano byo tuseka kasera kano mubyona nemukujaganya kuliko nkusaba okusolo kubanga tulekayo kutendereza washitibwa Allah kubanga ikamala byonna mombera yonna okusolo kubanga ate omwebaza nebaza nnyo mwami Hussein ga okubanga ate we kuminde kumukutuguno nabona baganda bange wonna mikono jange nabauliza ba bukuli butya bane mulibanji abasukulu mumwena insallah gine maso kwanga ate yachiwasa sulam nzikiza kasera kanoke nyine era ntu alo kuna kuwala eri enagaze maso kwanga ate oyita mukusomozo bwokwenja ulo urade bogena maso kwanga ate obulira mu bugonvu gonvu bo ulira mu entake rachi ntisimba kenyesira chokumanti ulira obugonvu notagena maso kwanga ate osoko kwewa embeke muluzungu chetuita self medication ndi chikuru nnyo okusolo kwango ogenda mu ddwaliro omusawo nakukebera ye ajja kubulira ndi okusinzira ku lwadde buno bukuluma ojja solo kubanga wetaaga mpeke gundi ojja kuba wetaaga ddagala gwonna gwonna erijja okusolo kubanga ate lirungi eri obulamu bwo wewawo onaku lwaliro sijja kulandaganya eyo nzikiriza mo programu ya fewe na kuhariri ya bukulibucha angaji kwa njuri ya nakuwide dantinze mungayo rubega hamidoswa ntere demabiga msi nda uja radio yo mo programu ya bukulibucha njini lero mungu mkugezesa wakena kuli ya kumuradu wa fewe na kuhariri gotuina mayanja bivan mgoge ya maso kwangu uli ya mu malobozi go uli ya kasera kano nga ekyamazima bw'omulaba obulayi oyinza okulowooza teriyo ekibadde kimuluma naye ki ekiruma Mayanja ow'emyezi omwenda wuliriza kansabe mama Mayanja asobole okuba nga atweyanjulira ate obaolyawo tusobole okuba nga ate tulandaga mu nsonga ezimu oba endala mama Mayanja asanse okuwulizaako ku studio za Pearl FM
10: nange nsanse obasanga
3: Muli mutya era abauza pale FM bakuuliza beyanjulire then tulitandike
10: amanya aganga nze na mulindo wa Grace nga nzalibwa Masaka ku kyalo bakiyita Kyanjovu nzalibwa omwami gwe bayita omwami Bukenya Mike n'omukyala gwe bayita Namawejje Sara nga ye asangibwa mu nnyendo Masaka
3: Wewawo yoyo mama Mayanja abeyanjulidde bulungi nnyo era muteekateeka eyo Mayanja kiki ekiri amaaso kwanga kimutawaanya owa mulwadde ki obumuluma
10: Mayanja ekimusumbuwa mutima ayina obulwadde bw'omutima
3: obulwadde bwa mutima kino kijja kitya kitandika kitya uwalolo butole tubule ku mbeera wakati ngoyero butole okutukia ddala eno
10: bwe nali nakafuna olubuto lwa Mayanja nalumanya lwa mwezi lwezezza omwezi bwe nalumanya nga lwezezza omwezi n'entandika okugenda mu kisenyi oku mantinento Ne mukun kebere bibatukebera abakyala tebangamba nti olubuto lulina ekizibu kyonna era siina kizibu kye ngamba nti bangamba nti olubuto lulina ekizibu bw'ekiti Wabula luba luweze emyezi esatu ne lwaga luvaamu. Ekiro zaali saawa mukaaga. Nagenda ozuukuka nga mbuliidinga. Netudduka mu ddwaliro liri awo Wakiso.
1: Ku myezi esatu. Myezi esatu kino ekitandika.
10: Wetwagenda mu ddwaliro e Wakiso. Netukola sikaani. Nebatugamba olubuto lubadde lwagala kuvaamu. Nebatandika okumpa treatment. Egezaako okuba nti n'abaana ebadde yasamye egiwumbawumba. Bampa treatment terwaddamu kukulukuta. Luba luweze emyezi etaano ekyo ekintu ne kiddamu.
1: Ku mwezi ogwokusatu eddwaliro lwagala kuvaamu. Ne bakuwa ku ddagala wafunako myezi emeka?
10: Ku myezi esatu. Ne bampa eddagala. Ekyo ekintu ne kiggwaawo ne kiraga nti kigenze. Luba luweze emyezi etaano ne kidda. Naye olunaku lwe kyadda nnyini lubuto
1: taata
10: wa Mayanja yali ansuddewo nga ndese mu nnyumba ng'atambudde agenze. Ndowooza mu stress eyo ne kiri kwe kudda ne lwagala luddemu lukoleki luveemu. Nengezaako mukubira essimu zange nga tankwata. Bwe nakwata ekkubo ne ngende wa mukulu we najja. Nankuba ne nfunya kale ddala obuzibu ne nvaamu kale omusaayi ogwawera. Nengenda ku ddwaliro eryali okumpi ne mmala wiiki nnamba nga ndi bali mu kuntereeza. Naŋŋamba ntambule ŋŋende ewaffe. Nengezaako omwekaana.
1: Okugobaganya owakati mu kiseera eky'olubuto luno ng'ekizibu kizzeemu ogwokubiri.
10: Iye. Ne ntuuka ekiseera nga sisobola kubajjukira, ne ntuuka ekiseera nga sikyakola. Naye nawe nali nkola baali bankozesa nga tutunda byakunywa soda, mazzi, butunda, munaanansi. Kati boosi wange yatuuka ekiseera lenti n'amulemerera. N'asalawo kakiosika akatunde. Kati gwe yakaguza n'akkiriza nsigale nga nkolerawo kuba yali talina ye mukozi. Natuuka ekiseera kale ne nnemererwa okukola nampulira obunafu bungi. Mbeera nga nsigala waka. Mu kusigala ewaka jjukira omusajja andese ewaka. Neetaaga lenti, neetaaga okulya, neetaaga okugendanga mu ddwaliro. Kye nnakola ne nkwata ekkubo ne ŋŋenda gye bazaala taata wa Mayanja, nze gye yali andaze nti gye bamuzaala. Nagenda otuukayo waliyo omukyala amuzaala maama we aba nazaala wange. Ne munnyonnyola mu nsonga eziriwo. Ne mugamba mutabani wo yandese mu nnyumba nga ndi lubuto yagenda. Wayiseewo kati weeks ssatu andeseewo siina kyakulya. Neiba bw'aba afumbye yampa.
1: Kutukume omusamba kwa muzeme na Bar FM ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Ng'omukyala Nakawere ayita mu kusomooza obw'okwenjawulo okwogera amasooka ng'owulira. Nakawere, mu kaseera ako ne Nakawere musajja akusuddewo. Sorry, tunafuga Nakawere. Ate ofunye muzira kisa yakwikwatirako ku kyokulya.
10: Kati nga bamanyi ebyokulya by'omu kibuga babala bibale. Natuuka ekiseera nga si bulinaku nti basobola okumpanga ekyokulya. Nandiyo dinatani kukujanga manja, sina sente. Nesara hondike muwebi intu, tambure ngende wa nazala wange. Wanagina wa nazala wange, mwenye nyula mwonsu wange ziriwo. Yanga mbabe era wano, oluto lukule, wano marodu za lodi yoko tambure ogende. Toso agenda wa mwengu olimwe yembera ya dakugambo ogende wa mw. Natani kubere wa nazala wange, nge mtu nabira seri wa mnyumba. Landrodi ya tuko okunonya waje nalaze njenji jebintu mnyumba. Kuba ya ngamba, sentezo nanzu kusonyene jebintu mnyumba yangi. Kuba ya tuka ngamanje miyeze sato. Ije nyumba. Na ngamba yu sente nalaze kusonywa nebintu bijemu. Nga sina waku biteka. Nensaba nazala wange mbiteke uwe. Na ngamba ntaa, echute chisoboka. Mujia kunkwa sobuko. Nyangiza hako nunya wentele sebi ntu ni wambula. Katitata wa mayanja ya tani kukuje wa mame inga wa mugambo yomuala mugobe. Mugoba tambula gende wabu enze na mweso nye wana mugoba la chigomu lemerako. Mwana abandu wanafuna obuzibunga bakwe kwasa mugoba tambula gende wabu. Mame wa mugambo mwana abandu inzo tomo sindike wabu ngali wati mwene mbera. Baje mulu taro wa manji, tata wa manja na kuata nijinja na yagala kukuba mama we. Nga mga matambula, angobe ntambuli nyende wafu. Nazara wange nagano okungoba, nga ya agamba chimu nsoka kuzala. Kato mchale yengeji chiri intine yali takola, embera ya musomo zengeji yali asubula okunda vidiramu. Yatuke ekiseera. Nga gama zime chokulia chavulumyo chifuna. Nga wabafu nyeyo lukumi, alumpa, nze nengula chikomando, yena asala wasibe wasule. Nze ngafu nye chokulia. Kachatu kechi natuka ngolubuto luweze ze miezi jali. Munana, nga natilo kusumuruka. Nenga sirina ya daka suka ya deka ovlo kwa mwana. Nga sirina bintu byonnabe nyina kutwala mudwaliro. Yangamba da mudwaliro bakuyamba waba soba okuwayo cotton kwe tuba tutandikira. Na da mudwaliro nibabumpabu cotton bwali bubiri. Nenkuma we wakana asanyuka. Nga mutabani wabera amugamba mutambula mugoba tambula gende ge mama nga gamba chimusuguba mwana waba indinga alibwe natuka isa ne mpulyanga nemereddwa ninkubira abe wafe ninkubira mama nemunnyonnyola embera gende manaka mangenda kujaye yakwate kubona ajja yasanga siri mu mbera nungi naliru to ninga fanna bubi nnyo. Chuka ekyokulya kyabeeranga kya bulumi.
11: Nti ne wanazaala gyali ogenze.
10: Yali tali mu mbeera nnungi. Kuba yali takola.
11: Nga naye ekyemisala kijja.
10: Lwafunyeyo olukumi. Nga alukuwa gofu ne chapati oba ekikomando yeyasiibewo.
11: Omuliza owakika emisambo akamuze mwenda pale FM. Ekula edio mtu wabijo. Mama Mayanja, ulile mbela jahitamu wakati nga yeti soroboto la Mayanja kati omzale. Njaka lugu vile mbunje mbo zeno. Tulabe china Mayanja go ulila agena maso kwanga kawa. Ekimazima tasobola kuba nga abeera wamu ngasa kumukumu abasiza kumukumu era nga yeetaaga osobola okuba nga ayambibwako kase aba yeetaaga okuba nga alabwa wawaali naye wakati ng'ali akikomando mukyala ow'olubuto alina embeera gyayisibwamu oba n'endabirirwa gyalabirirwamu endabirirwa mama Mayanja gyayitamu gyewulira kusomoze kwa kwerele. Olo, mama kuzala atuka, wana zalao.
10: Mama zala, yaja, ne yaja kaongezao sawa ngemu. Nari olede, mpaki nze bintu kwa ya ngamba ngeneza alireli nja kunda.
11: Uwe.
10: Kuyaja, nivatula mnyumba, nivaba buzako, imani nkwate mkwa nzale. Ngoeze mbeza nao. Natambla ningende wa mama nembera yo. Ibangi ya risika denso mwurukuke. Mama nante tenka nyizayo kwa kubugoye ya wali obwafenga tuchariba to. Nusuka. Nchituke tisera choku sumunu kuka. Nangamba bakubire kwa haba ina akisente kibaso kuereza yoko nani katuyamba koko. Nimba kubira. Nukubira nazara wange nangamba anja kutete nkanya andabe. Nenge bangali weddeyo. Nkubira tata wa mayanja. Wenamu kubira ya ngamba kankuteye kwa sente. Nantake mtuwari itani. Buyaji ntera ko namwebaza waita wikemu kutune runuma mwaichiro sawa mkabu ninge na mudwali yone tuwela utola nyumire nako inyanga kwa mudwali yunga sisu mwuruko nintuka no sababa asali apisawa ni wagamba agoja soboro kusindiko omwana.
11: Nti kurovulumi bo wawulira akaseera ako wasaba basawo bakulongose bulongosa
10: kuba nali maze nakunya nga buli ajja yazaala n'agenda nga nze ndyawo abasawo ne bakigaana ekyo ne bagamba agojja asobola sindika omwana Katonda yansaasira olwali olunaku olw'okutaano Nenzala nazala kaungezi sawa kumi.
11: Tira tiba kulongosa.
10: Tiba nongosa. Nazala burunji. Na ye, tata wa mayanja te yangu kubira kwa kusimu kumanya tulimumbera achi okuva yampereza sente. Kile mtu wa letani. Tulimumbera achi chi. Nesumuru kukane batu sibule nkera kwa batu sibule dao. Nkera yetu wade waka, ni mkubila nazara wangu, ni mga nasumuru kuse. Na mba ya ukuliko mwana, mwana chini mga amurenzi. Na mba mkulike, newe na iya yu kasende nja kuweleza. Katuwa ita wanga wiki, na mpeze mtuwa lebili. Na mba, ezo sente zugula yobu ungo, berengo nyakubudo mwana afine chana ayonka. Ni mkamba kari, zeza koma. Nenkubira tatu ama enje simu ngatazi kuwata. Nenkubira, nembira nga mkubira ni ngata kuwata simu. Nintuke jisea ni mwaza. Ngaeta kuwa simu, kugambo vachi, vachi, kuwache mai mame ya mgamba nti. Mkazuo ya zaa. Nendo zovana hata chifako. Yati yangu kubira simu kumbo zovachi, vachi. Mama nangamba mleke. Salamu mweso nyura. Nembera n'omwana omwana aba aweza weeks bbiri natandika okusanga tasanga ffe mama nemubuuza omwana nga ssa bubi nambuuza wa mwamukubyewo ko nze sinnamukubaokko nagamba nze salinga amenyeka mu kifuba nagamba gy'omuzzeeko mu ddwaliro ebijo wamuzaalira Kati bifunga sinaba mmozae na soka kubira nazara wangu. Nemugamba omwana tasanga ffe we tussa.
11: Abo ndaba
10: asiza kumukumu.
11: Nga ekifuba olaba ki?
10: Asiza.
11: Ndaba na kati akyaki nanti lwakuba kigendeddemu oba.
10: Kati ye nga ndagirira ddagala ggana. Nemugamba ye ffe no nga tewali we tuyinza ddijja. Mama nagamba byakulagira tobikozesa z'omwana mu ddwaliro. Ninkwata omwana emuza mu ddwaliro. nimba nyonyola basawo nibamutako buno obuliriza
11: umutima
10: umutima kuba namuzala wa kilo 3 no butundo mukaga nibagam ninzi sasi ya bulijjo chokache bamukebese secho nibampandikira eddagala ngende fune webanga mbugenda fune eddagala nasanga teririwa nibanga bagenda olikule diemberanga muwa nemberanga muwe eddagala eryokusinzira ebbanga lyebangamba nebangamba ebbanga eryo eriggwako nga neddagala liweddewo ng'omuzza nalimuwanga yebangamba neriggwawo nga tewaliwo njawulo nemuzzaayo bwe namuzzaayo mu ddwaliro nibaddemu nibamukeba nagamba naye buzibu ki nibaddemu nibamusaako akantu ako nagamba naye buzibu ki omwana nga assa bubi kati ng'atuuka ekiseera omukka n'aba ng'agubaka bubasi nibangamba naye kati koyesaako kulo nebankyusizaamu eddala nibangamba naye lino we ligaana omuntu ali mu ddwaliro erisinga ku lino
11: olwo wali omuntu temuddwaliro ki lino erisookebwako
10: Masaka
11: gyewazaalira
10: Masaka kuba gye nazaalira neŋŋenda era nga nalyo lyaggula nga mama yaligula nitulikoyesanga ye baali batulagidde niriggwawo ngaera tafunyewo njawulo ng'ate embeera yeeyongera kubeera mbi nentuuka eseera mama n'ambuuza ate abeewaabwe nemwangenda bakubirako nenkubira tatawo n'oku ssimu yange nga tankwata nenkufuna essimu y'omuntu omulala nemukubirako n'ankwata nemugamba kacyanga nzaala nazaala omwana mulenzi kacyanga nzaala gwe tomanyi nti nazaala naŋŋamba nze mbadde simanyi nti wazaala nemugamba nazaala naye omwana okubanga wa weeks 2 nkukubira essimu olw'ensonga nti nze saayi tasangaffe atuuka ekiseera n'omukka n'agubaka bubasi bw'abaayo nka n'abanga aziira naŋŋamba tujja biraba najjako essimu nemugamba naye baŋŋambye mwongereyo mu ddwaliro eddala okusinziira ku lino lye mbadde nga mutwalamu ate eddagala jjukira tubadde tugula ligule naŋŋamba tujja biraba
11: oka akadde ndabakoka akadduka bwe yamugamba nti bagenda kubiraba era ndaba akadde kano ko kaddese ndaba ndaba programs endala nyingi ezigenda kujja maaso olw'okuba nga zikwongerayo mama Mayanja owulidde mu mboozi yaffe n'ensoose nti okusomozebwa kwonna kwonna kweyayitamu Mayanja ku myezi omwenda wetwogerera gy'ayina kati agenda kuweza kkumi si ekyo myezi bwezi azuula atya nti Mayanja ayina ebituli bibiri ku mitima ebyo n'ebisingawo nzikiriza amapurogulaamu yaffe yabukuli butya omulundi gwaffe ogwokubiri ng'akyaddeko wano tujja kwongera te okutottona emboozi eyo sobola okuba nga tumanya wakati Mayanja ng'ayina ebituli bibiri ku mutima mbadde omugayi lwegahamidwaswa kulwakikumi musanvu akawumuzi omwenda pal fm kwali omuntu wa bulijjo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
12: Kano kekadde, kano kekaseera, ako kutuusa akakanyomeroko, bakuli butya, ne Sonko Haruna Badru, wano ku Pearl FM. Bakuli butya mukwano.
13: Waitista Magic Premium ye sabuni wa buwunga omupya, ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu bidiko, onayongera ku byonsa bya mukyala wo. Gula White Star Magic w'obuwunga okuva ku dduka erikuli okumpi oba supermarket. Wulira ekyamagero ekikuma engoye zo nga nnyonja nnyo olunaku lwonna.

0: mubadde mu secretary general yennyini ani David Rubongoya era anti enteseganya zino zibaddemu Benjamin Katana banange temusala ko bonna mu busale aba TikTok muino omuzomu bi kati mu inzo sala mukano ne musale oligino sala oligino gwe lwacho ba wako katuno kankongere ruma nti munange bibaddemu secretary general David Lewis Rubongoya nibiberamu Benjamin Katana ono yakwata ensawo y'ekibiina bibabadde wakati ku meza tukimaliriza bino bya bufuzi kakati side ya government amauli egalaga nti mubaddemu mubaddemu ambasada wa Uganda mu kibiina kya mwanga magatte Adonia Ayebare akibaddemu ngayogera nani ne Katana nani ne Rubongoya nani pi ebiwakanyiza lugambo era olumazo kuwa lugambo ne nkubulira reaction bani abarufulumiza da chenda manyika ne mwe kamba bulira akantu kamu state house eyo ne mwe NUP fetuge ntuba wensu era wana abantu bayina olugambo mama meeting zigwa mu state house olina kusindikira message nga tumumanyi nama na ajisimula hey. Olia kusindikira message obyogere nama na ajisimula olia kubere simu na gama nti oliwa ndukuwe nenga bagami nti banange kakati mune vienje vigenda masu ni muta bitegea na yebi mubi manane bikulachi nebivayo sigami nti bino bitufu kugami ya basajja be wakanyi katu wabadu wa malala gata nama kulaki hanti na woga confirming wa in fact gano NUP tenda bago gerako ilabu inabe gogedeko njaga kugamba dunorugambo la roluliwo NUP tenda reactinga orugambo tetusobola dukulo kujja ko nga reaction ngabe ngamenti NUP gambye si bitufu naye waliwo olulala ndugambe ko ndugambe bankoze bubyo duga manga NUP tenda bakwanukula oba ebibiina ebya kubanga luno olulala olulala sirwa okay kalo lumu lwa NUP olulala lukwata ku ebibiina ebirala Kolentia. Okay. Kozentia ya rabbi.
1: Inswira. Yukutisenge.
0: Oh. Kakati. Olugambo note tukuleka alako olugambo ba anyway tutegedde nti ensonga za iPod luno olugambo nalwo iPod NUP n'abakulu bakyateesa era nti walabika waliwo ekituukiddwako okulaba nti byonna biggwanga kyagwanyi taliwo NUP ebeeko byesayininga edizibwa mu iPod inga chagwanyi taliwo Zedriga Lina abimale akuna guwe igali ngakome zao sigena kuongera kwa chidada chonna nwanko badde wechiri sigena kuongera kwa chidada chonna kakati gano gensembayo nago munswera batu gami nti abakulembeze bebibina byebufuzi abali mu iPod byonna binababiwedde bagenda kufuna motoka bagenda kufuna motoka atenga si ya bulijjo si ya bukadde chikumi si ya bukadde bibiri buli mukulembeze wa kibiina nga mema wa iPod ku mulundi guno birimu emmotoka embaaya nga si ya bukadde chikumi si ya bukadde bibiri si ya bukadde bisatu nga si ya bukadde bina nga si ya bitaano nga si ya lukaga nga si ya bukadde rusambu wabula nga ya bukadde runana bakole emirimu oh my god Allahu Akbar. Engeje ruli olugambo. Sigena kuongera ko kintu kyonna. Era nkomi yao.
1: Inswira. Yukutisenge.
0: Pale FM kula eri omuntu wabulijjo wolo nyoku bantu otumbo de. Akadde kanuka nkutwali wa musawo shifa. Ngena koma nkubulira ebisigadde. Webuli nyoku banti nati otuuliriza msawo shifo kuva mu chiwaiti
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: wa salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Ya, ebanga lumaze ngolumizibwa jangu otegere okutanya ebanga eryo na. Ate era abami mwina obuzi obutagala kwekebeza mugenda okujanga muyidde muweddeyo. Mujje mwenna tubakebere mutegere ebatawanya ebanga lyonna. Gwe na aliyeyo ngoina obuzi obwentambule mbi omusayi osanyalala wera birabira omuto gukuluma gukulemeddeko otansofuna kasikonda otansofuna kamunguluze nabagamba jangu tukwekebeje bwe tumala okuzuula ekikutawanya eddagala tulirina kiki ekivirako okubeera nga omuto gukuluma nnyo kiki kuvirako okubeera nga wera birabira jangu tumala okwekebeja otegere ekikutawanya oliokojjanja ekyo kyennyini kyotegedde. Ate era abaami tulina obuzibu bwa prostate. Tugenda okutegeera ng'olwedde tekikyasoboka nga tukyasobola kuwona. Ne bujja nga bukyali ne tukwekebejja mu speedi oba oteredde. Okubategeera butya bw'oteekeddwa okubeera nga weehandolingamu. Kale jangu gwe wenna ali eyo ng'olina obuzibu bwa prostate infection, olina obuzibu bwa prostate enlargement, nabagamba obumu ku bubonero obulaga nti olina obuzibu obwo okufukafuka, okulumizibwa omugongo, okulumizibwa mu ndira, okufuka omusulo nga gwa yero nnyo, okufuka omusulo nga gulimu ekisu, ebyo nabwe bumu ku bubonero obulaga nti olina obuzibu bwa prostate. Abakyala naffe tutawanyizibwa ne infections ezo zituluma zitumazeeko emirembe abamu zitulemesezza okuzaala abamu tetukyasobola kubeera n'abaami baffe lwa nsonga ezo jangu tusooke tukwekebere bwe tunaamala okwekebejja tugenda kuzuula ensonga ekuleetedde lwaki tozaala infections ezireese ekyo oba katonda kutonda nga tozaala byonna ewaffe obitegeera bulungi nagwe nali eyonga olumizibwa omugongo abantu balina obuzibu okulumizibwa omugongo mugongo gukuluma olumizibwa ennyingo banaye mujje nabagamba nti gwenna alina obuzibu okulumizibwa ennyingo tulinawo okoneka ofa kintu abateerawo akebigere tulinawo ka mashini kabwerere ojja buzino nga mamusawo nze nakuyira kupala ng'ogamba mashini omuntu alina obuzibu bwa saturation mashini yabwerere alumizibwa ennyingo wansi eno mashini yabwerere jangu nja giguteekamu nga tosasudde wadde ekikumi ofune ku ka ofa ako mujje tubajjanja befe ekigenderwa kyaffe kubeera nga bannayuganda mwenna mubeera balamu kyetwagala kale gwe wenna alina obuzibu obwo jangu tukwekebejje ate oluvannyuma ofune obujjanjabi eddagala ffe tulina weriri ngaotawanyizibwa alsers zikumazeeko emirembe jangu kukiwaiti eddagala tulirina eddagala weriri nowonera ddala alsers ne ziwonera ddala bulungi ate nabagamba nti mashini ena bamulowooza nti tugiteekamu baana bato n'abaana bato tubateekamu abaana baliyo bakaaba embuto buli kaseera embuto zibaluma temumanyi kikitawanya baana bamwe mubaleete gwenna ng'omwana wo ali waggulu w'emyaka musanvu tumuteeka mu mashini enene ali wansi w'emyaka musanvu nabo tulina mashini yaabwe gyetubateekamu mashine nabagamba teyina side effect yonna teyina kyegenda kukosa ku mwana wo ate ng'egenda kuggirayo buli ndwadde yonna eri mu mubiri ku mitwalo esatu gyokka aba paalo emitwalo esatu bw'onkubira n'otangamba nti ova ku paalo n'otuuka egiba emitwalo esatu n'ekitundu naye kasito nga musawo nze vudde ku paalo egiba emitwalo esatu gyokka era naba sinatuuka n'ogamba omwana agambisa kintu amugaanze musawo yaŋŋamba emitwalo esatu gyokka gwenava ku paalo zisente zosasula olumizibwa mu lubuto tomanyi bikutawanya jangu ku kiwaiti eddagala weeriri gwe wenna ali eyo nga olina obuyinja mu nsigo otawanyizibwa ekibumba bagamba olina hepatitis b nabagamba eddagala weeriri tulirina alina kidney stones eddagala weeriri tulirina erimulungula obuyinja obwo ne batakulongoosa mujje okimanyi teri abantu abalina obuzibu bwa hemorrhoids eddagala tulirina we ziba nga tezinnafuluma nnyo weeri abajja zafuluma nnyo awo oba omunna yolekedde genda ku sajale ne bwojja nga zikyali eddagala weeriri lyetukuwa hemorrhoids ezo nezigenda bulungi hemorrhoids zikwa bubeera bunyama bufubutuka eyo wansi wetufulumira abasinga obungi abatera obufuna bafuna obuzibu bwa constipation kijja olw'okutuula ennyo okusitula ebizito omuntu ng'ayimirira nnyo ebyo byonna bireeta hemorrhoids temulowooza nti oba kiva ku constipation kyokka
1: wewetulowe enamba y'essimu lwakadde
0: enamba yange ez'essimu
1: 0752
0: 06
1: 63 08
0: 5 Satan.

0: ya denga police ya tandula kubigere netu kama kagabwe ne batu kewachi zito emwanyizo za sangibwa ezamule merero kunyonyola obuvobwazo banono lwokuba bafuka bagumu mukasera ako bayongerwayo ku police eyawa ne mitiana era police mitiana bambega bafebega tibwako abekitongole kya feature flying squad kya Mara region nibabuza abantu banu akana na akatano kubembera yo ne yaliwo yaliira ganti bano bayina che bamanyi ku bubibwe mwanyi mugombolola yebulera era wakati mu mbere eyo bamala nibapunduka nibategeza bambega bafe kidala kitufu bayina che bamanyi ku bubibwe mwanyi mu kitundu kino era bano balunkoma bannabwe bakola nabo omuze guno era nibongera nibababulira n'abantu be baguze mwanyi enzibe nginakuza omwezi mwenda ekitongole kya feature flying school kya Mara region kyaddaye bulera ne kikola ekikwe kwetu nga kirubirira abantu abalunkomebwa nga abakolagana n'ababbi bano nabo abagule mwanyi zino era ekikwe kwetu kino gye kyakkira nga abantu batano bongedde okwatibwa wakati mu mbeera eno era abatano bano bebaweze namba y'abakwate okubanga ekwata musanvu bano fayiro yabwe yatekebwa tekebwa nesindikibwa omuwabi wa government wa nemitiana era abantu bano batwalibwa mu kooti naye nga kawe
1: okay omwogezi wa polisi mu bitundu ebya Wamala Lamek Kigozi ngayogera ku bantu abawera ddala musanvu abakwatibwa bwe batyo kubyekuusa ku bubbi bw'emwanyi abata SNIM Junior School bagambye nti basangibwa nsangi manja bwe batyo bakowodde abantu b'ensangi maya na magoma buloba n'ebitundu ebiriraanyo okubaleetera abaana basobole okubabangula bagambye nti essomero tene boarding liva ku nasare mpaka P7 basomesa eddiini n'ebyensi si enanga bagamete bayina abasomesa batendeke bamaseka bakuguwe bali okusobola tokubanga babangula omwanawo onaletayo mwana ku SNIM Junior School bagamete nno togenda kwejusa basangibwa manja kukuvo eriva ensanji okuta evulova ogenda kuba bakubirako ku noti musanvu noti biri ana chenda musatu ana mokaga ne noti biri noti chenda mwenda china na mwenya asatu mu mwenda kampumule mukatsono program ya niezawa echagene na maso inga tugenda kumaone maone haja ali mubiro atubuli ya bichibi gena maso mkoti na inga tushitegideko yaliko omlodi wa Kampala Salongeri ya Slukwago bacheo ate asindiki dua mkoti nkulu okutandika kuwele nemba ni misango jimufunanibwa
2: Ebola bulwadde bwa bulabe nnyo era nga butira mu kaseera katono ddala osobola okwetangira obulwadde bwa Ebola ng'okola bino wammanga weewala okusemberera oba okukwata ku mulwadde wa Ebola weewala okukwata mu musaayi amalusu obubi ebisesemye omusulo wamu n'entuuyo ebivudde mu mulwadde wa Ebola naaba bulungi mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo singa oba ng'okutte ku mulwadde wa Ebola oba ku oyo aba afudde obulwadde bwa Ebola kozesa jiki n'amazzi okuggyawo ebisesemye wamu n'ekiddukano eby'omuntu ateeberezebwa okuba n'obulwadde bwa Ebola kozesa jiki okwoza amasuuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola weewala okukwata ku buwundo wamu n'enkima weewala okunaaba engalo wamu n'abantu abalala ng'ogenze okuziika tegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi amangu ddala bw'oba olina gw'oteebereza okuba n'obulwadde bwa Ebola abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa amangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abaatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola jjukira okutegeeza eddwaliro erikuli okumpi singa oba olina kye weekengedde okumanya ebisingawo tuweereze obubaka bwa SMS ku bwereere ku ureport 850 oba tukubire ku ssimu etali ya kusasulira ku namba 800 800 600 600 obubaka buno bukutuusibwako ministry y'ebyobulamu
3: Owange, oliotya leero?
4: Ndi bulungi.
3: Twetegekera nnaku. Nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba, okubaawa ku mmere.
4: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
3: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati.
4: Era amagezi ge nkuwa kwe kozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
3: Spring Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne buto mutono musange musupa

0: kuto omuliro oba ebweri tawona ebwaliganya okona jangu tuberenga tukolako bulungi tukuwe bulungi ka kasigo cafe ne penwe livers esenja wulo oberenga te echo echiwundu chiwona mangu tukuonyeza ddala sinza kakasa ntinera enkovu zonazo zivawo naye insobira enkovu zivawo ni wasigalawo akatonno naye mukukula zivirawo ddala bibini hitala ate singo yangu iliza nga atugeza omwana amaziga kamuyikira tukulirako ddala byona byona ne bivirawo ddala ne enkovu terabikako bibini hitala
1: okay na Zezoto ka ateba nuba arusaz, simanya arusaz,
0: simanya dagari arusaz, arusaz etistawanya abantu, umuntu narumizi wa arusaz, arusaz inezimu lemerako, yang kudwadi wa fetu kuberenga tukufuni de dagala, kidney stones zishuwa dechine ne, chetakisa nesaja lateno utachifa ako, umuntu hafa, kubanga chinene, kidney stones zichikubanga obuinja mukidini, obuinja nobugenda mukidini obu, nobulemeramu obwenjibo obwenjabu nobukosebwa gundi calcium ngayega sene ozoleto ba phosphorus ebityo kati umuntu nafuna kidney stones yantu kole kongo budde bwichali tubirenga tukutusa ke dagali ya fe abachala tubeta gira ddala abachala barwala yutai abachala abo munnange tubakolirako ddala idagari abo tulina mu bunji bwikime kyetagisa nga kirwadde yango twebuzeeko tugenda kukebera bulungi tumale tukoleko testi tukolako testi tumale tukwe dagala nga tutegedde bulungi ekintu kyo nacho ne kikuruma olumizibwa omutwe omusulo ofuka afuka ekiro yango tubirenga tukutusako idagari ya fe kuva mu Saint Fan solution
1: okay kakati tuwe endagiriro ne namba za simu
0: omuntu enena
1: agala kufuna kalika akobwoka agala kufuna mwana we amazigamo kezo muliro gumokeza agala kujja kujanjabwa n'abali nebirwadde ebyenjawulo enamba ze simu
0: endagiriro tusangibwa enankulabye ku mafuta ga gelp oba bwotuka enankulabye ku banka ya Abusa oba katale akenankulabye osobola okubeera nga otukubirako ku namba za fezine ze simu eri 07 08 8 06 27 8
1: okay kokole omuntu wa buli George kumi musamba kutanyize mwendabe banda faba santifant basangi wana akulabye bagambe bafune ku namba 0 musambo 0 emo 13 9

0: color your world.
1: Ne, spiral. Abukurira pichipichi za masanyalaze. Ngaburi wa mune.
2: Yamada Luminaka Diva Products.
3: Okuruga mihanda, echibuga Kampala. Okikomunda mbyaro. Ahabizinga, hamuna heri ihanga.
4: Follow Fama.
3: Chikumuburichirize, igana mushanzuka tunye zimuenda.
1: FM.
3: Ekura, eriyo muntu wa burijo.
1: Program kuzaima. Tukusomesa, tukuwabula, tuyigiriza. Wamuno kudemo ibibuzo byo, nga tukuwena mula. Wamuno kudibuamu, ukwabamanyi. Kusonga yomidu bitago kumanya, mu program kuzaima.
5: Dwaima agamba, nti imam, tata wafe ya kuzu omwana uobuwala. Kakati omwana, nga mama wafe ila ya mulabirida. Kati omwana omwala akuze, hatuso kufumbiwa. Ati tata wafe ya gala muwasa, abuza, abusilambula mula kutia kubanga, lazima tufira u. Mwana angono, tainza teku kweri jia kumama wafe, nti abele mujawe. Sio uri yebili mudunia.
6: Ndio ulira.
5: Ndio yo rahma mudem.
6: Kakati mu bikoraga nensa. Ni mu dalilo akiria mu bujulizi wa magiza aga bulijjo. Tishitaho. Niyo sharia tishina ko buzivu. Sharia tishina ko buzivu. Si tali related ku family wa bali si mwana we si taina tibenda luganda lwa musayi lulemesa.
1: Monday to Friday, sawa kumina mchitundu isemisana. Naku Sunday, sawa kumina vili, isa kaungese. Program Buza Imam, na haba manye, bumasheka benja uro, haba kuko. Iriba kakensa, mudini bu Islam, dojisubwa.
7: Lero, mu program na mga tulila. Weyunge kuba na mateka wa kenkufo, nga baku nyonyole nsonga za mateka.
8: Bichi eruko lo musango kwa corruption, okugama tiguno musango kwa achi, gobuli yaki.
9: Gobuli yaki.
8: Echi soka, oino kuba ngogweta biemu. Waino kuba wakufiriza. Oino kuba ngoli mubuweleza. Nga kubota kula choteke duwa kula, waliwa agendo ukurumwa. Waliwa kogendo firiza, vada ino kutusi wako buwelezo obo, ate gwenobu zechi, ebali.
7: Eteka likola ditia, likola die.
9: Singo muta wata deo mutango kwa bero nga ya cash. Nga senda sasa de. Omusango kasangu maro kugwa. Gugo bedwa, oba kusadibwa, nga teguku sinze. Buvuna izi wa government. Nga zela nga isi ya mtongo ishira mwuzi. Okuwa sentezo, kubanga zio sende ziwe wa wanti bero. Siga mati baba zisa zenga potea. Tifaili, tiba jitwali lubele. Ezo ziba nanyiri fande bo, nga obukua kulizo wa bero, topo kozechi.
10: Tofutukiriza.
9: Era bwechi gwa akonti omusango bagugobye ugendo obanje sentezo. Era bazisasula.
7: Namwa tulira ya lero kuruokuna ya njauro kundala.
9: Kwa mtu wabali kupolisi nga mtu wabamu kute. Temosi ya gira kumuna ambula wade kumwenye mizia. Nga tutufudia kuchikacha musango chiba mkwa ati de. Omutu alimu kominanga wabamu fusibie. Amele kupolisi wabu prison. Tasawala kweyo gelera.
7: Okuva kusawe mo paka sawa satweze chido. Namwa tulira manyensonga.
1: Program Buza Imam. Tukusomesa, tukuwabula, tuyigiriza. Wamuno kudemo ibibuzo byo, nga tukuwena mula. Wamuno kudibuamu, ukwabamanyi. Kusonga yomidu bitago kumanya, mu program Buza Imam.
5: Dwaima agamba, nti imam, tata wafe ya kuzu omwana uobuwala. Kakati omwana, nga mama wafe ila ya mulabirida. Kati omwana omwala akuze, hatuso kufumbiwa. Ati tata wafe ya gala muwasa, abuza, abusilambula mula kutia kubanga, lazima tufira u. Mwana angono, tainza teku kweri jia kumama wafe, nti abele mujawe. Sio uri yebili mudunia.
6: Ndio ulira.
5: Ndio yo rahma mudem.
6: Kakati mu bikoraga nensa. Ni mu dalilo akiria mu bujulizi wa magiza aga bulijjo. Tishitaho. Niyo sharia tishina ko buzivu. Sharia tishina ko buzivu. Si tali related ku family wa bali si mwana we si taina tibenda luganda lwa musayi lulemesa.
1: Monday to Friday, sawa kumina mchitundu isemisana. Naku Sunday, sawa kumina vili, isa kaungese. Program Buza Imam, na haba manye, bumasheka benja uro, haba kuko. Iriba kakensa, mudini bu Islam, dojisubwa. Ubusira mudini, yeda go kutegiribwa, okwe kenenya, wamuno kujitegira. Katiyongira, okutegiri dini yo, ibiota supura kwe kenenya, biota supura kumanya, biwari wategira mubuchamo, ngo Buza Imam, mu program Buza Imam.
0: Buza imam.
11: Ekulete duwa aba SH Family Hardware. Ewa kisoku kuwa irigenda ku headquarters za district. Opposite ne Masjid Nur. Batu ndabu chikachabi zimbi siwa kubeila isi. Osawala noku gula nabu account. Nota andiko kuteka kwa sente. Paka bota andiko kuzimba. Noto kilize chirubedi duacho. Bariku noti musamvutano nya. Asetu munya. Asetu munya. Atano munya. Wamune. Noti musamvu munana mwenda. Nsambu munya. Atano mutano. Atano munya.
5: Na. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Amba abada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nenei palo FM chikumu mwasambu katonyeze mwenda. Kula liyomu tu wabulicho. Program Buza Imam Abdulhamid Kizito Musenza ndage manya gange ni ne Imam Ahmad Sulaiman Cheyune bitutambula naye banange tubebaza abantu bobereza ibibuzo atera ne twozayo ze nyo abantu bafa balimu obugumikiriza no uri yange ikibuzo cyo kiwereza ninga wandi uri dengo ufunira wa wenyine wenyine no ogumikiriza kale mukwano tukwagala nnyo era mugumikiriza abaweereza ebibuuzo byonna tujja kubiddamu insha Allah wadde nga tulina bye tuddamu ng'ate nawe bambi oluusi toliiwo ate n'ogandi ate temwakizzeemu ate nga twakiddamu so mwebale nnyo mwebalire ddala twongere okwebaza bakadde baffe abalungi abateekamu ssente mu programu eno Buza Imam saba Allah abasiime aba SH Family Hardware wakiso Boba ovene kayunga tulula ewa kisoja kula bekizimbe kisingo kubanga chumambu nyo chilike chigambe chinene SH Family Hardware wakiso. Katichama nekubo erigenda kuheri kota za district opposite Masjid Nur. Ebizimbe suwa pei la isa tenga wibirunji nyo au webisangi wa. Ate nga echirunji biogula bibanga bingi babikutwalira ku site aji Haruna Serunjo jawaberira woddala kati mukwano genda obigule kubeira isatenga babirunji nye bya plumbing biri mu bonji atine ekirunji bakukirizo okugula nako account otekeko sende mpolampola akalono otukiriza ekiroto kyo emifaliso basize nye bei abasubuzi mugende musubule kulika amakoba maji nyo atina mu aba masomero aba hotels omusagugo egweguli mugende mujifune kampuwe esimu omanye bisingawo eri 0754-34-54 oba 0700-34-54-54 SH Family Hardware wakiso nga bulijjo tutandika n'akanyomero akasunna zombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyinyi nyonyo tomoni tugenda tujjayo emu ku emu ne tujiganyuba nayo namwe kasabe imamu abalamuseeko tugende mu maaso
6: Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
6: متند مجفق الله تبارك وتعالى أشهد وده وانغاز تم سبا جل جلاله علمك تجنبلان بنو الدنيا وكجاك وانغات سيميه muhimu kuhusunda ziyatukubilize nyo sallallahu alayhi wa sallama umuku wa sahabi ya janamganti ya rasulallah awusin kala alayka bitakuwa Allah sahabu ya janamganti na mira baku vyo nsibili la namganti kusibili wakuti ya Allah niyolwa yunganti zidni nyongira namganti alayka bitilawati al-Qur'an فإنه نور لك في الأرض كوبيزا ويتريزا نيوكس ما القرآن الكريم كوانغا شاشتان غالاشو مدنيا ينا آنو نيوكو زولي شتان غالام بلام بنو الدنيا ني آخرة القرآن الكريم لو أقوى القرآن الكريم إينا كارا كتا إينا كارا كتا زنين جنا يسوى كرواكو المداوامة تون عليها okubanga ojuwa kadekanji. Toyosa. Erecho chesingo tujamu. Okubanti ojuwa kadebulika na kutoyosa. Erecho chesingo tulemesa. yote ina mkwa nunga tojifisi mboyo senga oita yulu ya gala tekiriza teki doku banga ya daily program teki doku banga ili kuprogram ze zoru naku ngabu laba miru zizo zoru naku tuenza ganti mba de business ya mire unakulu na ninja na wade business ya bulishimu at least wa chii miriza nufu ni dashikezu gara kuna utula wabali nolia Qur'ani wetu wa itagana yo teri na kulinda budde buno bafunye bumansuse mansuse obuli free mwobojisa wabula na kuwa ku program zizo runaku nga time yo wetu kabyo nabyo yokulo biimiriza noso kujiwo budde simanyo bakati chisha haliyo ne edda wagenda nga mu bank ni wabatuza waga chichi lunch time Ninga wakasuma banjibali yao. Lunch time. Mulinde. Kati Qur'ani shetaga. Wadde mkulu na ofisi. Tuwa agala tulienti. Wabude wakulani. Tumujia mula mulinde. Chitole dachikana. Wukasituta ndikecho. Kwa Qur'ani al-Karim. Wajue nyo wabude. Ate kiza ni jambu la muvu. Botaji wabude. Na katini tokafuna yu. Na katini. Kale, siosi na kusibiliza moyo gwange. Noe na tuoliriza. Oboli hafizu. Obatoli. Oboli mwalimu. Obatoli. Oboli mwalimu ku small scale. Oboli mwalimu ku large scale. Fena. Otekido kupanga. Oina kadeka Qur'an al-Karim. Nga kali ku daily basis. Bulika naku. Bale haba sija wetu sumaka haba salafu. Ngaba kugani waba afiridwa nyina. Waba chitawe. Uraja suma yu juzwe mu. Chigambo chita chakusaga. Chinene nyo. Kwa wango kufiru wa mtu wali close wati. Waba bize.
5: Nenu ganti nina.
6: Meeka tuwe shiba. Tuwe yari nga inagu afiridwa uruganda loli close. Nga suma yu juzwe mu. Uru ate bina kuendala. Ngali free. Nga kula ganti wa daine chigeze chinene shinkani daa wa fisa kadeke juzweji. Biwetaba salafu. Habarisoka huu. Habarongofu. Bitusaba Allah tabaraka wa taala. Atusoze setu kulebi bakola. Nebi cha atule mi. Bali mulusenye lulala na fetuli mulusenye lulala.
5: Tenge rinya liyaka.
6: Ha, ili rinya, nze rinya sirinji. Sikuwa gana rinya. Rinya chichangu kulia hita. Kalaba na wazanyi bia mipira. Changwe kuita Ronaldo. Changwe kuita Messi. Neba kuteke mojizawe. Hawa wali embaga. Nyo chaita. Nukwa mbali sati nga kweziku mugongo. Hatu dachika zirimeka. Fukinda wali mtau ni ngogula sati.
5: Neba kuteka kuboya
6: kati. Iye. Ngojiteka kumovili. Neri ingile chizawe. Revo tago ya mayoni. Katirinya liyo nzisi. Elabi, yenaru wanagana nirinya nzisi muna kubuzibu. Wange chucha angu. Na ye, okusamu nkola basa jabu. Ngejiba kuata mwedini. Wali hukulia no kombe sowani. Bali mulusenye lulala nyo. Na fetuli mulusenye lulala. Tetuina mkutuina lugano la musilamu. Musilamu mundo wa mtu lako ulabanga atali musilamu. Wamuja kuda salamu. Musilamu muno, wamunja kuda salamu. Mtu muno nifu. Boba ina avali ngabulu nifu. Ngata muyamba kukufa mbulu nifu. Hoji miza kiswa ya fudhaili bulu heyafu. Rahmatullahi aliyah, rahmatani wasa. Uyasango mami, nga inu bukende vumudini, nga buganti rujuju. Na mtulila salamu. Gali msajia mkulu. Ngatulu dena. Katumami unatulila shekhi salamu. Shekhi ya jidamu. Songo mla yandiga inti mwe kumfani neyo nubono nefu. Si jidamu. Ni ya jidamu. Nga inaka amu tega. Amu yambe kave mbia. Na mganti neye. Mkamuze itie. Buruba lugendo. Nga wadota mbla lugendo wa kilomita zingaga. Uwuza yu kilomita pili otuke. Niyono otuka voti. nga kyategeeza onootera okufa niwe ogenda kufiira ku embeera bwe luba lugendo nga wadde olu safaali mpanvu eyaweddeyo onootera okutuuka niye onootuuka ofaanana otyo omusajja namugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yatya ekigambo kyamukuba ekigambo kyamukuba omutima nambuuza ebyo byoyogedde obitegedde muzeeyi namugamba simanyina kyebitegeeza namugamba nti kitegeeza nti ana lillahi abdu wa ana ilaihi raji nze wa allah ndi muddu ate gyenzira onoddayo bw'otyo awo omusajja ekigambo ekyo kyamukuba obwongo weyasipaakingira nakyusa obulamu bwe obusigadde enkola ya salafu saalihin gw'osanze mu zambi omuyambyeko otya oddivaamu so si omukuumiddeyo otya n'omwongera ate omuwaganyizaayo yennyini handling kubanga wali embaga awo omukutta otya omuyambyeko otya teyakozesa budde bungi yamanya ngeri yengenda okupakakingamu ebigambo obaoli obuyinza omumugasa ke yakola kokka ebyaddako oli eyeefaako aga nti kituufu olugendo luweddeyo naye naatuuka ndi mutamiivu nga nfaanana bwe nti wa allah wange kanneetereeze bwe yeetereeza mukuziika abaawa obujulizi be banne byabe nga bwegaa nti abanywi abekinywi baga nti naye atakyanywa ali atuvaamu kumbe bawa obujulizi obulungi bawa obujulizi ebbanga erisembye ali takyajja ku kirabo bajulira obujulizi obulungi kale bannange ebigambo bino mbyogera mbijja ku ntobo ya mutima gwange ffenna tulina obukendeevu naye abatusookawo balongoofu balina engeri gye bakwatangamu ebintu bino bayina engeri bakwatanga mu da'awa kyoraga nti wajadiluhum billati hiya ahsan bw'obanga olina omuntu gw'ogenda okujadala naye noonya fuba okulaba nti onoonya ekisinga obulungi amakulu ekiyinza omuseseetula ku byaliko so si munywerezaayo naye natandika okunoonya obujulizi bwagenda okuddiza wajadiluhum billati hiya ahsan al ahsan salat sasi ya rabbi naam
5: ntiyanza nyo tuyanze ge nipate njagala nzivundiye mu akagamba ko kaleseyo ogandi bonga okujadala no muntu
6: kati no mujadala
5: sagala bantu bange
6: basi kusoma ngana ndo kujira sho kusoma ngana kusoma ngana o engeri jonzo mtu sakubyo yagala ngani yabadazza
5: okay
6: ngalo ngeri ya dialogue kubanga gogendo ganeja kuza jakulizoninga alite kina alite shiri fubo okulanga onye kisingo bulungi ekisingo lunje ekiriwa kyekinzo mukuva ku mutima nagala kyusemu fatu omujadala ebisere byaffe tuba gwa wini wini si kyekikulu wini gye bayita wini entuufu kwe kuba nti ye afunye ebigambo ebituufu nebimukuba mu mutima nazuula nti kino kikyamu
5: oba
6: takkiririzaawo wennyini wini si kyekikulu ffe kyolayo imamu shafi yagamba omuntu atamanyi tajadala naye anti tosobola kumusinga atamanyi tosobola kumusinga omwitawa era yagambirawo nti amusinze sijja kusobola ngati ngaoli asanyuka sekamwe gumbadde mwesiga naye mumezze yakimanyi tosobola kumusinga kati social media giduka abantu tosobola kujadala naye tosobola kumusinga tosobola kumusinga kwe bali bangi nnyo oku tosobola kubanga tebamanyi
5: ate bamanyi nti bamanyi
6: kyekyo
5: kyabulabe
6: olaba baga nti ettiimu y'omupiira ezo nga Brazil, France, ezo Argentina tosobola kukiza kufuna friendly match na Uganda tekisoboka mpozi babawemu abatamiivu bafuna eri abatamiivu b'okukyalo webabawa musamba abo naye bali ku national team
5: nange nalibinirako wali eri nga mesa ali wano namboole
6: olw'ensonga mugenda kwata leso lingi kuyola muntu mugenda bado azabuza injali ibyombo timuli ati tumutikatiwa sura kusamba namu mugenda funa injali zoka eto sura basi inga
5: eh amara to bajjano ni mubalemesi
6: eh kwangi byombo bya kuyola buyozi kaulite kati none atamanyi yaloza bakusinze kumbe yitamanyi ethics ogira kino ndamu kitunuderi nabuka kati oku inasoka muzi yo munasale mujjango omusese tulampola mpola kibango kubanga oyina diguli noda kana kanasale mbo muwakana mu literature tosura kukasinga
5: tosoba
6: kubanga inaka yigiriza kuyigiriza kati mukaya na biki
5: kati jema kitayangamba ndoza bwachiti yao nateka ko nebira tineyo muntu aitibwa mumanyi ndiyo yone wabasobye katuno nnyo neinga akataika munkola definition iyo njibuze nensanyusanyu ndiyo muntu sikugamba ati nze nyine bitabo bwebiti biitirwa obunji nengo biteka butesi mutwe wabula iyo muntu asomye kitu nga kyasomye akiteka
6: ejo shirike bigambo byaba banyi bingi kitufu bwechi tuwechi
5: definition iyo
6: nze ntufu
5: nsanyusiza
6: 10 ku 10 Evi okumanya ebingi si ekikulu. Ne enteeka y'omunkola. Awo wali ekigambo ekikulu ennyo. Engeri gy'obissa mu nkola. Era nga bw'olaba, omusomesa atusomesa eddiini. Okuba nti abantu bangi bamwagala, si kye kitegeeza yirimu. Ayinza okuba talina nnyingi, ne Allah n'amugulirawo abantu bamwagala. So si nti aba alina nnyingi nnyo. Kisoboka okuba nga alina nnyingi ne tumwagala. Era kisoboka okuba nga alina katini kati kwegamba ebintu bino bitambulira mu layini mwotabisuubirira asobola okuba nga alina katini Allah n'amuggulirawo
5: era n'akatuusa bulungi ne kabeera nakamugaso nnyo
6: ebitagambika
5: olina abanakingi n'abuza
6: bulungi nnyo wallahu alam
5: tuyanze n'olwekyo mbadde nebazaabo naddala bafunayo akaseera ako oluvannyuma lwa subuhi ne batuwa eddakiika nga 5 obwongu bwate bunabonabona nnyo kulowooza bingi eddakiika 5 ezo zigasa nnyo so mwebale nnyo mwebale ddala abantu mumizikiti abatuteerawo ddalasa ezo entonotono
0: SH Family Hardware basango wano wakisobo tuke wakisokwata kukubeligenda ku headquarters za district opposite masijiri nolu au wenyine bizimbisu wa beira isi atenga bebirunji nyo bisangi bwa ekirunji ni hajaru na sarunjoji abelera wo daragendo bifune vya plumbing wabili mwonji ateno mkwano vutu wala sementi mwonji mamu kutualia ku site ya msumali tanki ya mitajimba sengenga matala mfali sobaji sa zenyebe ya basubuzi kulika magoba manji atemu waba hotel zinaba masomero mwegwa mkisa gumi ino koze saka kati mujifune ate kirungi nti bakukiriza okugula unabo account otekeko sente mpolampola paka lono tukiriza ekiroto kyo esimu eri 0788 54 5 5 0 7 5 3 4 3 4 5 0 0 7 4 5 4 House of Zakia and Baku Uganda Baku Jukisokola Zakamu Mario Kutukrize Mpaji of Sinamu Oksobola Okiamba Kuyamba Beta Vunabali Mobujini Kolimu Subuzi Mukozuam Sala Mulimi or not Chi taxi role byonna byangu bebuzeko bajja kubulirange ekijowamu zaka osobola nno mukwano okusasulira eri mu Tropical Bank, Euro Bank, DTB ne Pride Microfinance okumanya ebisingawo kuba ku simu eri 0 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Kampala Primary School.
5: ate mukwano bobanga oyagadde okudda mu program eno obanga okisanze mukwano makati obwaji subidwa tojulide mchaliro mukutu gwaffe ogwa YouTube Palo FM Islamic Channel byonna jebiri mu bujuvu norwecho nobwa nezo ziwaba wasubidwa genda yo chaleyo ojja kubisanga chobokola subscribe like and share Palo FM Islamic Channel YouTube
12: kati anti bibera ku social media waluaka zeko ninganti ngenda kabuza imam ngabantu bonna babuza baganti banange ni Saudi na ya bulada atenga je tubade tutunulira mwana yagize na gamba nti omupira haramu nabita kusamba ngako echo kubiri ne kino echo kugandi batebye goal bavuname echo nacho echo tichiri yo haram ine ngamba Saudi etuka nokugula abasambi obuwanana
6: kakati emizanyo jonna ngajiri fiziko ejo pakusoma mubiri okpakusa obongo tuya na duka buka Ufusiamu tukubiriza no tukubiriza. Ombiri okuwa nguli salimun. Yani salim minal amuradhi. Ngamulamu kuwa mgalwadi. Gusulo okuwa nguli miri okola ibadati. Katimiza nyujo nejiri fiziko, kuduka, kubuka, kusamba mupira, ragibe, kasatimba mubino wa manga bina. Bibira halal.
12: Biruga bina.
6: So kiru wako, enyambala. Echo kubiri ebiseera okumi ebiseera bisala echo kusatu obutabitabika bami na bachala oba bazanyi oba balabi okuba al-ikhtilat okwetabika echo kuna echo ngabalwa bali bakiwakanyiza ddala ati nno naye ngate abamanyi banje bakyogerako nga Sheikh Fawzan nga sharh blog maram ebirabo ebigabuwa kuba wangudde bireme kubera ganene nnyo bubere butono tono kubanga bigaba agalaba aganene atabanga fuka zala kati nga badusi bemisinde okuva ku golo mpaka ku golo kitola seconds nibaga nti Hussein Bolt wangudde mitwala $3 mu seconds kujukira neba na bazanya zala bakula we batini bawunzika
12: yes
6: nabikula bwati ngakubya kedi ka Sheikh aganti kiba kifusenga zala kwanga zala second siziba ntono onolewa gaggawalo nayavuwala atenga ekyo kiri haram ebyo bintu bina bibajjamu okay. Then emizanyo egiganibwa egiri haram ejo niwe tuba twafadda olumanga n'ogwengulu Jejirimu kutuza omubiri nga mafuta turudo kulwaki jiti obudde omupira ne wogenze kusamba omubiri guga bantu komawo
12: yes
6: okudduka ne wogenze kudduka omubiri kuhubulya ntu komawo amatatu kana kagoba kagwamu ke kaba waga mutandika akapya rudo ekiwomereze kimufunye mukana akagwamu kyeshiba pika mweyongereyo ne mutulira 4 hours ne nga zigenda okwera 4 hours nga mulinga batandika obutandisi so emizanyo ejo bwe tuba tukoze ne tutunulira ebyo ebi muraati al-ahwal okutunulira ezembeera zetokweddeko wa manga twalinge ku University Madina nga kuliko ebisawi mukaaga nga kuliko ekya match kyo kya kapeti ne kubaka n'ebyabwe eby'omuddungu Then we're gonna court ezo zara basket base on zero biche table tennis ebyo nazunga nyingi iranga tufina jitulaga nga tulina free time nokuwakanya universities izo nene zijja ne musamba nazo naki kasinza kakasanti abantu abandi badde batukolera ebyo byonna ate ku Islamic University
12: awe nyini olwo ne kiri okumpi obone ku ngoyingirira sanga kuma des ne doctor nga samba mpira yango manyi nyo simi lwaki te yingira mu prenis
6: and
12: doctor semu ali musambe nyo mpira
6: Atuenza gata kusoma na kuzanya mpira guli competitive wekutu.
12: Sambi nyo.
6: Tizibu wanigula ya bigase wate. Tewale chosula bigata. Okusoma kweta govude vunji nyo. Nemi pira jita govude vunji nyo. Training and club na training.
12: So, katinaki wena jete nempuri hati. Nemese njiri wa mungula sendi kuwana na nengati. Saudi, jinzo kuteka jinte cha haramu na jiteka msente wezitio.
6: Ebyo genda mwezo sente ezo nsufu ekishinzo kachiliko okwe mulugunya kunji ne okuzamba mu pira ngo gusamba by the way tukubirizibwa era nja kusinzira no wano ko radio pal nkuti abawali betunda bo mferudi eno obute tulako
12: yes
6: mugende mukule mukuka kufuna yakaza nyoko zanya zanya kali fiziko ngo kafisi za kadde obengo kai oyitaita na dalango li above 35 chetaga nyo na dalango li above 35
12: okay
6: ochetaga nyo nyo kuya herefeyo bidini ita basajja gwa kugandi ba Hamza balenga miyaka 8 Hamza ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ninga yakute ku chitala kusupidi kwa chichangira Rosalina kumina munana. Kakati walugo yotanga Amru Bunwood. Yali jenuwe maka. Ile iti yatula na shahada. Amru Bunwood. Yasanga Nabi sallallahu alaihi wasallam anga inaba antu bagenda mungumi satu. Naba challenge inga fight. Katidia imuka. Bamu manyi. Nenga inemi akachenda.
12: Ngaba ita bagende bita.
6: Uwawewa imuka kumuwano. Age urira. Amru ibn Wud Ahzab Gazwa tu Ahzab abantu bagenda mu 13 ngaine emyaka 9 gy'obukulu jukira abantu basinga nabi sallallahu alaihi wasallam yaine Madina yavana bwa Makka jiva kulira bamumanyi jeno yeshe wunsa ine emyaka 9 yaba challenging a fight ngatiri ayimuka ngayimide obwogo Ngabashi manjita, oyu musajja simu wangu aina supidi kuchiso. Ni henga ina chenda. Wanuwafu chenda na mara yenye nyabu yenye nyabu hati, duwa liro. Kwenye nyabu yenye nyabu hati ya mkonyeko. Anatambula mpula mpula buwati. Buye yenye nyabu buwati, mkongo kugena kubaruka. Chenda. Era Ali ibn Abi Talib. Radhiyallahu anhu ya mwenganga. Ngakato. Ilena yale ya mugani. Timu mpabu nanka ni buwe.
12: Pana.
6: Chitipa changi mochi kakanya. Nwana nebanu wampewa wali mweiti yangi. Timu mpabu iti ntono. Nyechi hata manya. Nti yate Ali ibn Abi Talib bin radhiyallahu anhu. Allah liya muo hugubunji nyo. Umubaraza. Wanu. Yali musibu nyo wanu. Ila yale ya ganyi. Alina mprovokinga. Iya, ya ganti, kati nzo mwano mtonji, wa msayu gu mwano mtongo, nubanubana batu. Mpuli zenaku, mpuli zensonyo, kui wa msayu gu mwano mtongo, no. Alina mganti, atenze mpuli zesanyo. O, kui wa msayu gu msayu mkulu, wangagwe, ataya wala bibumbe, nitebina makulu. Usabe chibumbe, uchifuna mili. Echo chaja kwa mwami uriyo waya na ganti. Mwana kutani kakunda wa mchirevu. Baina kuluwa nila kumusoro. Baina kuluwa nila kumusoro. Yonyo change nisoro ni chitala. Mukadde kika.
12: Kati. Nge talo za uzali nga mungiri yoku zanya. Mungiri nga umuzanyo.
6: Ehe. Nenga za bulabi. Kuhanga mateka gali gafuga. Wavau mumulamu.
12: Mungeze mubaraza.
6: Kasemu wagi nanga mubaraza, kuino kufako munga mfumu mulamu. Tumufa umebinga mulibaramu. Mchituwari maso mpaka.
12: Umuru anatamuni.
6: Ni ingo hukumu bubali kufu. Nisi njaga demu emia kachenda. Kwanga bubali ingaba kule bintu binji. Iyaba kumirango kubanti babaramu kuiga. Fetutula nyo. Darasa kutula. Atinu tula mmoto kwa pichino deka. Eka kutula. Mwofisi kutula mkubiliza wali mba nange funa yaka za nyumwe uliza
13: ogenda kuzanya ogenda kuzanya basketball obaka pira abakuduka duka nengo inawa kazanyo zanyo mukola chi mubera bera okuma mula mubonsha Allah no mbirigo olive kubira mudala sambwate nkoyi Allahu ala
0: katugende mbaka babaka de bafe temvao tukoma.
14: Today we are in Makere College School and we've got our winner and that is none other than Michelle
15: bitufu jebiri never za abamomo 3 times paid cleared.
16: Win school fees for a whole year and more. Get Momo goodies and a school van for participating schools. You can also apply for a school fees loan. Simply dial *165*80# or use the Momo app. MTN. MTN Momo is regulated by the Bank of Uganda.
17: Hotel Africana ye hotel yoke yomulembe mugwanga eri muchibuga wakati tuline bikosaba byonna banquet meeting facilities conference halls wonoteke nchikozo okusinzira ku bantu bolina tutuze nkungane za kuno nezensi yonna ebisenge omutekibwe mbaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobic steam bath ne massage para business center yafe eri mu buli kimu ne forex bureau weli Hotel Africana tusangibwa ku plot biri kunya Pearl Avenue Kusimu, Noti Nya Emunya, Sambu Musambu, Nsambu Mutano, Noti Noti, Mwenatu Maniliza, Hotel Africana, ye hotel yaba na Uganda.
18: Kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo halal drinking water mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNGS nga gano galudde nga gapakingwa mu bicupa ebinene biite jumbo bottles nga ganywebwa mu makampani amasomero offices mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono basangibwa ku Odi Kampala okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu namba 0200 95 9 1 oba 0703 95 9 Halal Drinking Water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited erangabano bebakula ne halal juice ngali mbike ebyenja ulonga mango apple nebike bilala binji
1: uchali wakati mu program Busaimam program Busaimam ikuleteddwa aba SH Family Hardware aba singibu wakiso kukubirikine ku headquarters se district opposite ne Masjid Nur
0: bakulisizayo mu bulango wabakadde baffe tukyagenda mu maaso ne program buza imam
5: bonono agamba nti imam tata alina obusobozi senta zina tayagala kusasula school fees eno gyensomera naye ate baliye bannanga basomera mu masomero gali amalala gatali ga dini yasasula oyala mu lwatya
13: basebo ne banyabo abebitiibwa amasomero gafe ag'eddiini tugayisaamu nnyo amaaso era ebiseera ebisinga gakwebera ekigambo nga bwakyogeddwe abaana bagenda mugali bamalayo school fees ku first day baleeta bagitaanya eyo bank sleep ng'erina zero balance agafe ne bamukomyawo nga tekuliko wadde ekikumi ate ne basoma aya za swabru then is but ina ina bazita mu butundu tundu leta munegwako ngatamba mazeyo then atibagala tufuna basumisa abalungi musumisa omulungi anyagenti abire watali kusasula musumisa omulungi tabira wonga twali kusasulwa tumaliza tufunya basumisa nga sub standard atabazati nimuga ati isumisa standard neshe unyisa aleto omwana ono wano ku Madina Islamic ensanji yatutene kulire eri eryekirodi eri zero balance eno zero payment kyokka ayagala ono abirino bafunagali nooli ebya Allah webitu bwe bibeera naye basebo tutye ku Allah banyabo tutye ku Allah amasomero gaffe ffe kenyini ffe tugasuula bazadde eri numalayo bulmudde
5: sasula
13: wadno sanga ine tamu satu buli tamu iliko balance
5: mwaka na ajo sana ganti yao tiwali standard
13: na alabia tamu ziri satu pa mbanja na mujao na alangira
5: tamina standard
13: na tuwali walala kati standard gojise era bazadde mukimanye nti okubanga bakubanja essente kusomero neka kutanda nojjawo omwana oyo nga tozimaze eyo ebintu ebiyinza okugoberera omwana wo kubanga wasikali abanja tewasasula school fees tiyafuna at supplying ebijanjalo n'akawunga eri ku kyuma naye abanja tewasasula essente omwana oyo yali akawunga abasomesa babanja tebafuna musala omwana wo naabanga alikama abanja g'abantu nga kumi kati progress enebeeti eyo omwana wo hata sheikh omu yatugamba bwaba sibina buwalimu be babagoya obugoya abantu aliko ebikulimu by'abantu aliko ebikulimu by'abantu situganye kyusa omwana yanguleete balansi baffe mumaleyo kubanga ffe twasomesa abasomesa bafuna omusaala gwabwe omusajja wakawunga atusupplyinga akawunga afune sente ze naye yajjawo obujja mwana bamajja miliyoni ssatu ng'ateemu ekitundu eyingira mu ssomero eripya ono nadduka ate n'amala n'abogerera mafuukuule n'attattanisirinnya ly'essomero ate balina standard oganye osasula ssente tufune abasomesa abalungi ensonga ezo obusiraamu zitunuliramu ntunulira empanvu buli muzadde ajja omwana mu ssomero ng'ayinayo balansi bw'otalimalayo balansi oyo birina okugoberera ggwe no future y'omwana ne future y'omwana kimanye nam
5: teyanzege onaabuuza nti imaamu amateeka agafuga omuzikiti ge gavuga n'omuswalla
13: nedda omuswalla kiba kifo nga kyererezi oba kale nga kizimbe naye nga tekyazimbibwa nga muzikiti era nga tekyafuulirwa kubanga tuyinza okuba tuteekawo netusaalirawo ate ne tujjawo ne bassaawo emmeeza ne tuliraho emmere oba ne watula meeting oba ne wafuuka ekirala ekyo baita omusalla ate omuzikiti guba gwazimbibwa right from the beginning nga muzikiti oba nga tebaguzimba nga muzikiti ne gukyusibwa ne gufuuka muzikiti nga tewekikolerawo kirala era bwe tumala okusaala tuvaawo buvi okugubeera omuzikiti nga ne tuba tumaze okusaala baggalawo obugazi ne tugenda tewekikolerwawo kirala ogwo muzikiti naye omuswalla kiva kifo nga kiyinza okuba nga tuteekawo obuteesa emikeeka ne tugizingako oba ne wakolerwawo ebirala oba ki kati amateeka sigeegamu kubanga omuswalla bwe tuba tumaze okusaala ne bateekawo ebirala bayinza n'otundirawo bayinza n'okwebakamu n'ebirala ebiringa ebyo masjidi yeyina hurumat emizizo naye omuswalla tegutuuka na mizizo gyenkanankana masjidi wallahu alam okutundiramu okulangiramu anti omuzikiti batundiramu omuzikiti balangiramu omuzikiti basubiramu mpapula z'amawulire omuzikiti batuuzizamu mitingi zambaga zinezammwe bweba mitingi yambaga ey'obuisiraamu tekina buzibu nezinezammwe omuyimbi egwe tunayimbisa engoye omugolereza agenda okwambalira ensa agikunamire ebyo ekiteeteeyi ekyo ekikwata mu kiwatu ekyana ekiteeteeyi ekikwata mu kiwatu kiriko ebigambo bingi era omwana w'omuwala wabanga afumbirwa mu bimu ku byotekako ennyamaanyi agenda kwambala atya gwe nga taata ne maama agenda kwambala atya mubatulaga wano nga mugenda obatugabira nga bali mu buyibuyi ate olunaku tetubakima nga mumwambudde ekirala nga teddeko n'amaala otuka ku mugole n'ogera kino kiki ng'ataddeko enjala zikoma eri ziringa za tayiga agenda kwagulaani naye ng'ate luli wamulabira mu buyibuyi n'omusimira mu buyibuyi tekuliko maala tekuli ebyo ebintu ebyo byakwegendereza bannange si bituufu wallahu alam
5: teyanzegendooza mukulu okitegedde kakati nga wano ababeera n'emizikiti nga owaka tunateekawo omuzikiti gwe ogwo gubeera masijidi eguno hukumu yagwo obeera nago gubetwalibwa nga
13: musa ebiseera ebisinga giba mizikiti egyo
5: awaka
13: naddala nga baguzimbi bali wabbali guba muzikiti naye waliwo kigwanira omuntu Allah basa asili ni muzimba kumu maka. Okuteka mwe chifo ucho, mwono sinzi zanga. Nichibanga chile special na mika kanga mwejiri, nga wacha kusali lamu. Nira te guwa muzikiti, guwa musalla. Nenga chikubiriziwa, okubango ina chifo ucho mwono sali lamu nyumbayo. Okay. Naba nangabashi manyi, naamu.
12: Kakati ono wuzanti imam chitufu Nabi Ibrahim yasengu kachitawe era tibadingana na atikako utinga surati Maryam simanyo wa mulimu ayo yugerecho ne yaga achitadewa badingana tibadingana ne ya msengu kako
13: Nabi Allahi Ibrahim alayhi salam chitawe azar وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة نبي الله إبراهيم عليه السلام يا جنب تشتاوي آزر انت بي بومبي بيفرد الله ابي بومبي بيفرد امتونزو نبي إبراهيم عليه السلام تشتاوي يا اين فاكتوري بجا ابي بومبي اما سنم ila ngaba na bibi waga tembea bagine waga tuunda wano katuunda gaba iluzalo wano katuunda gaba bugaga hainichi kapu mnumba kutuunda kama kumiasatu bulu mne mlimu guakula nga naba mkubana waga tembea mwalimu nebulaimu nenga ye adibia imali adibia yunana ajiza ngaba niba mazao panyo nyolo wano joku bugagu wano uluzalo bishi yo ndiye nga bagula iya ganti itaina makulu ani agule bitategera kati singa gonga gwe kinyi gwe kutuguza ebinyanya gwa byavunze bifu kati tuna bigula tuti ani
12: agula bide bidulize
13: ebinyanya biduze ni bitunda nga mubuza ni gwe rwashi gwe bano bamazaa gwe tutunda kuwa dine chimu tibate manyi zimba nyonyola bali abakaba customer abange nimba nyonyola ekitufu neti bagula kumbe chategeza cha nyonyola ekitufu che ekitufu dala ania gule bitategera bali boba nyonyole bitali bitufu tiania yagala obugagga gule katunda agaba obugagga huno agaba oluzalo abonye ndwadde kati ye linga adibya ne ye oluvanyuma omukula kodda awa yamusenguka oluvanyuma lomukula kodda awa ebanga edene yamuganga kusenguka chetuigamu tikusoka kumukula kodda awa Era ne bali batesite sumukula kenkwe qala araghibun anta ya Ibrahim kati nabi Ibrahim batanika kitawe nyini nga mugamba tujye kubama yinja twanisho tulita ke bigambe bitategerekeka ninga mukobode ya abati tata wange tufleshi yuthani mkwano go tata wange nzi nina yiri mjema nyingi nzi seku jotali na tata wange kati ya mwesi wako nyo inni akhafu ayya masaka athabu minarrahmani fatakuna li shaitani waliya inti ya iwonezo kukuba nubira ni shaitani ya mwesi wako nebi nubitogela hibiko lili imiyaka kati wali uluga anti Nabi Ibrahim yasenguka kitawe oluvanyuma lw'emyaka nga mwisipyeko amusika
12: naganye
13: nalyo kakula ki nga naye alabatanisa omukolera enkwe nabata namwallahu alam ate tibaddinganako oluganda lw'omusaayi lwali lweriri oluganda lw'enzikiza nilubawula okanga oluganda lwa aqida ati time wetu kanga lwe ruhuru nokusingola omusayi oluganda lwe nzikiriza okay rwabahura ninga musayi bibamu chora ni wanu nabi ulai nuh na alayhi salam nabi nuh mwana ya mlingira inna bni min ahli wa inna wa'daka alhaq allah mwana wange yuri agenda mazika gina mtu warati wanda ganyisa abantu benyumba yango bawonya Allah nabuga nti innahu laysa min ahlik.
12: Oyo
13: si wa munyumba yo. Kyategeeza si wa munyumba yo mwaqida ni mu musayi wa nyumba yo. Ni aqida ya bawula Allah nabuga nti o si wa nyumba yo. oduwa kida enzikiriza yendala kachole enzikiriza siya kusaga edile omu nyumba ni umusayi nga muantumbozo agama ntumuveku
12: ne mkasuke bali
13: ne mkasuke bali ne retabe bali ne wafuka omu ntumbozo ya mkati innahu amalu na gairu saleh agama limasimu ronji wa qara'a ba'du al-qurra innahu hamila gairu saleh munja tulezi mbasuma innahu hamila mini mojo simirongo fumuveku nezo abibyo nabili muakida ezo kiswa zo nazilaga ukulu waqida nabiyullahi nuhu na alayhi salam Allah na hamuga nti yomona sifuwa mnyumba yo sifuwa mtumbo ezo waqida songe chitufu wa mtumbo ezo
12: okay.
13: Ni waqida ili sobo zifu chula waqida siya kusaga kusagi la kubirala saqida naam
12: program buza imam Abdulhamid Kizito Msenza na gegangi ndine imam Ahmad Suleimani Cheyunewe tutambula na ye mbakande wa fawalu nje batusa kwa program eno wa SH Family Hardware basangu wa wakisu watuke wakisu kwa takukubo ligenda kwa headquarters za desu kiti opo zema sijidi nulu ebizimbi suwa peida isa tenga viru njinyo awe visangu ya plumbing ya viri mbonji bobo tuwala sementi mbonji wa mkutuwa ila kusaiti msumari wa jiri taka mabati chain rings menye chindege chinenge mifaliso bachisaze nye bay kati gwe mukwano omusubuzi kuli kama kuba manji ate nawe wesomero wa hotel musagugo je kuli kirunja ajalo na serunjoji yakukiriza okugula unabo account otekeko sente mpolampola paka lono otukiriza ekiroto chukakongere simu ya SH Family Hardware ya Wakiso osobola kubiranga uganyurwa eri 0754 asatu munya atano munya oba 0700 asatu munya atano munya SH Family Hardware walieri Wakiso
0: kezi mbira tikaba kato Mkaro Enterprise Uganda Limited ye ansa kumuntu yetago kuzimba nebizimbi sube birunje nyenyenyo atenga mambi ebeyi ya kutegeragana ekirunji ndi haji Abbas mutyabazo nazikulira buli China class ebya masanyalaze ply towers nanje yabiji kama bati tanka mipali so mesumali mitai mmenye chinde kechi basangi wano Old Kampala Rashid Khamis Road nebisigawa bali next to Sheru Masaka ne wampe ugayaza road jebali okumanya misingawo esimu eri 0700M 10 8 85 0700M 05 15 Zula Power Holdings Limited mukwano nogwe yakowa stress za bapangisa banango okubanja omupangisa maha mukulu abamba manyino kuba ba landlord ino bano bazo kujuna bazula Power Holdings Limited gwenno landlord bakuwa sendezo ne babanja omupangisa kuba bakina mu obukugu atenga besigwa mpola mu bulungi nolecho kwa kwase wa maduka mayumba gaba pangisa otoja kujulirira basangu wale liyema kindye ku Golden Plaza okuyana paka lasti kuba kusimu ya mkulu Haji Faruku omanyevi singao eri 0754 nkaga musatu anamu munana atano mumwendo baya mkado of Sheikh Elimia eri 0750M asatu nkaga mwemu abiri mumwenda atenga ebyenfuna mukwano bigotanye ebizubi kuzimbye ka kayumba jangu efunye ebitabo okuli ebisumuluzo ebigulawo ebyenfuna ebifo nebisera omwana okuliwe edduwa obubonero bwenkomerero nedduwa 10 ngoli mu buzibu byawandikibwa Shrine Bukenya ku nusu enkumi biri zokka ezaffe za Uganda nolwekyo jangu ano ku reception ya Pearl of Africa Radio sobolo kubiranga obifuna
12: kakati ono abuza anti imam agambanti banabi bonna bebaluwa oyo nabi sallallahu alaihi wasallam byayogerako abasatu Allah byasonyiwa obaba alidoza bantu ainzo kwa chuandise wa bebaluwa nabi biyangirako abasatu ndi Allah ya basonyiwa
13: nzirira mashuhuzo
12: ndi bebaluwa nabi sallallahu alaihi wasallam biyangirako abasatu ndi Allah ya basonyiwa ndoza tuwaddeko omuntu omuntu akola ekibi naye nga abadde takimanyi kati ndoza agala kumwongerako okubino okusatu nabi ayinawo yayogera Tiyaba Allah ya
13: bashi. Abadda tegeza haditha ganti rufi'a al-kalam an thalathin. E kalamu ejiwa kubantu esitula netawandika kubantu wa miteke esatu. Asokilako al-majnun hatta yafiq. Omuntu nga adezigase. Nafuna obuzibu kubongo. Tawandikwa kwa kwa ngeswa tezimu kakatako. Ulani wabase muntu eitwa khata. Wabase by mistake. Wa aniswagir. Nomuto. Nomuano.

0: Kakati ono ayagala kumugambira ku bbaawe. Bawange asomesa abaana eby'eddiini byokka yagamba nti bino eby'ensi abaddan okujjako nga mungu akijuludde bya ddiini byokka byokka.
1: N'ekirala ani yagamba nti waliyo emisomo egy'ensi gyera gye giruwa?
0: Akiwandiise wano ayagala ogimwawuliremu.
1: Kati okusoma obusawo ekyo kyansi? Bw'osoma eby'eddiini tolwala, ani anaakujjanjaba?
0: Musawo.
1: Okusoma mechanical engineering totambulira simu motoka? Okusoma bino bagundi bakuba amapulaani g'ennyumba ebyo
0: byonna
1: tusulawa? Ani yagamba nti waliyo emisomo gy'ensi? Ekyo ffe twakiteekawo, tekiri nayo. Ffe twakyeteerawo.
0: Kino byansi baba nyino nobugamba nti bino byamagezi n'eby'eddiini.
1: Teriyo omusomo gw'amagezi nagumu eyo enjawula n'okubigatulira bwetutyo. Ffe tubyeterawo byonna byonna kusoma era tubyetaaga, kubanga wadde osome nnyo eby'eddiini ogenda kwetaaga okujjanjabwa. Osome nnyo eby'eddiini ojja kwetaaga akamotoka konootambuliramu. Noba tokayina eyo gyalinya takisi kati bagikoze bureki. Tiziyoke ate olaba ate otegeera nti obusiraamu si bwakusaaga. Baddira emisomo gy'oku yunivasite ne bagimyu nga bagenda ti omuntu oyo asembayo fulumya omwana atikirwe. Bagana omuwa ebirabo. Lekishara tebamuwa kitabo kirabo.
0: Lwaki?
1: Ayinza okukuwa obubonero n'oyita ng'ate oli wa kibogwe katugamba ogenda kubala bizimbe. Nga tiba technical engineer abo site engineer obala omusenyi oguseminti bubi kizimbe kita abantu. Omusomesa wa university bamuwa kirabo obanga mugulirira afulumya ab'ekibogwe. Kati omusawo osomye bwakisawo oguliridde bakuwadde empapula nti oyise otandise kujjanjaba abantu, oli ku bulamu bw'abantu bw'ozanyira. Kati ogamba nti ebyo byansi ebyo? Ekyo kimu. Ekyokubiri, waliwo abasomesa abavumirira ebintu ebyo naga abantu mbatwalamu ebyo naye kulaani yokka emala, kulaani n'adiisi bimala. Omwana kati bw'asoma byonna tusalwa tufiirwa okujjako ng'asomyeko bimu byokka. Niye bw'asoma byonna gy'ate gyetukumako ye kennyini aba wa mugaso eri ye kennyini obulamu bwe naffe n'atugasa. Okwawula yawula emisomo tukugirewo ddala oku. Ekikulu ennyumu byonna okubanga eddiini yo esookerwako etusaako n'ebirala.
0: Kitegeeza nti nsobe mutaba ddiini ate oyo totwalira ddala kubanga aba tajja kubitwala bulungi. Essomero eribaamu eddiini byonna biteekwa kubaamu.
1: Essomero eririmu eddiini we watuufu w'okusomeseza omwana. Essomero nga ririmu omusingi gw'eddiini we watuufu okutwalika omwana bamubangule atambula n'ebintu bibiri inshallahu taala. Nina ka message kenyala okuyisa kusinzira eddakiika ezibulayo nga kagenda eri ebitongole byonna ebyajjayo omutwe okwata entambi madalasa ag'enjawulo n'abasomesa ab'enjawulo. Ffe tulaba nti ababeera mu madalasa mu mizikiti egy'enjawulo nga balina kamera ezikwata emisomo gy'abamaseeka mwetaaga okumanya ebintu bina ng'ekimu kyawukana ku bisatu. Ekisookera ddala kye mulina okusooka okumanya okutukuza enniya yammwe nti mwagala kuweereza ddiini si gitabula. Kuweereza ddiini kugasa si kugitabula. Biri bibiri. Era mulina okutya Allah agenda babuuza ku kiyama. Ate bwe baddira ekyatabudde oba ekyaseeredde oba ekinaleeta emivuyo ake basooka okusala namu.
0: Nebakateekayo.
1: Naye manya buli w'okikola ojja kwanukula ku yawmul qiyama. Waliwo ateekayo omala gasulayo bitu n'okosa umma. Akasala n'akassaayo yena agenda eka neyeebaka. Abantu bona ne basattira. Ekyo kimu ensonga essatu ezifaanagana. Si buli musomesa yenna akwata omuzindalo mu muzikiti nti asobola okugenda live.
0: Yes.

ayongera kubyewunyisa bya mukyalawo. Gula White Star Magic mu duka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulira ekyamagero ekikuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna.

0: Okay. Bajita Pale FM chikumi mumusamba kamza mwenda ekura eri omuntu wabulijjo. Nze Kayongo Hakim. Ndi ne muna mateka kanso mbajja Lukia. Tutunulira ensonga enene. Ensonga enkulu gye tutunulira olunaku olwaleero tuyinza tutya okutabaganya abooluganda naddala abeeyuziza olw'ebyobusika nga tebamaze kugwangana malaka. We tugendedde mu bubaka tubadde maze okumuwa ekibuuzo nga mubuuza mbajja biki ebiviirako abooluganda bano okutuuka okugwangana malaka.
1: Mwami Kayongo omutesitesi tutandike ne famire eno nga hedi wayo wali
0: nga tata kyali
1: wo tata wali tata bwalemererwa okuteekateeka the hereafter oba maama singa banga yabaddewo n'alemwa okweteekerateekera akaseera ako tuba tujja kusuubirayo okuyulikamuko okusooka singa famire ebeera nga teyatrainingibwa bulungi nnyo mu kuteekateeka kuno omuzadde nga tannafa nga bwe tutandise wali mu kitundu ekyasoose nti omuzadde yenna ozadde abaana bo oyina abakyala bo b'omukyala oyina keweekoleddewo akatono katutandike na katono kubanga omuntu we twogera bagamba ebi sinnaweza bingi
0: lindako katono mbajja nga tonagenda maaso kaliko ogambye nti taata bw'olemererwa okutegeka here after.
1: Yes.
0: Bana fabeka abenna kaloke.
1: Bayinza kutaba.
0: Baba tebakitegedde.
1: Here after tutegeza omanye tutambulira mu kufa.
0: Yes.
1: Fena tukiriza nti olunaku olwali nga lutuuse omuntu ajja kugenda. Naye tandika ofumiitirize nti affairs zange ebinkwatako abaana bange ebyenkoze abakyala bange b'omukyala mbalese mu mbeera kyo bannandiyagadde ebintu bino byeyongereyo mu maaso bitambule bitya.
0: Nti buli muzadde awuliriza taata awuliriza kati webuze singa enkyamba nvuddewo kino kinaaba kita
1: kyokka bataata ate batyo bagamba ne bamaama batyo bagamba ti bannange embeera eyo yo weeri etuuka
0: bakitya
1: bakityo kibagamba nze mbaze gweyo gundi abantu mbagamba nti banne okozeewo kati ebintu ofunyeewo eka bubiri oba atandi ku 12 oyina abaana bataano ababiri si bamaama ono aliwo ekintu kino nno wandibadde kati otandika okyogerako bwekitereeza singa ofulumye bwoti n'otakomawo ani gwe wandiyagadde akole ki eyo arrangement buli muntu yenna omulamu ng'olina k'okoze wandibadde ogirowoozaako kale ntuuka ne kuleve egamba oba tutuuka kuleve n'egamba nti bw'oba tuwandiise kubanga bwe mutuula wansi ne mugamba mwami Kayongo tuwandiika ekiramu kyo ate nze nnina kaki naye nga naawe bw'otambula okamanyi kale saati z'olina oba emmotoka yo gy'olina entonotono ennyumba w'osula waliwo ezo zitandikibwako nti oli omusajja wa buvunaanyizibwa oyogerako noga bwe mba nfudde kasuloone empale zange ssatu eri nali nsasuddeko ku ttaka naye ne sirimalaayo naye lyange endagaano eyali gula eri wano eyo arrangement eyo pre okweteekateeka nga tonnatuuka ku leve eyo bwebulawo famire nyingi nnyo nazo ziyulika kubanga kweku okufanga omuntu talaamye
0: mbajja waliwo abamu abagamba nti singa kantanda n'empandiika kati nga kaliko okonyeko nti tulibaana tulibana naye ababiri maama yabazaala eno abalala yabazaala eri kati nga maama aga singa kantanda n'empandiika ebintu bino ne mbagamba nti singa mba nfudde Musa otwala wali jjuuka otwala wano bo abazadde bakirabanga abaana bayinza okugaana okukola
1: abaana ogamba baaki era bw'oba owandiika ekiramu lwaki obabuulira nti nno mu kiramu nataddemu kino wekiti wandiika kiramu kyo gaba bintu byo nga bwowulira bw'oyagala okubigaba oyo byanditambudde ani gw'oyagala abeere lida wa banne ani gw'oyagala ayambeko bano obanjaani ebyo bye bibeera mu biraamu zingako kiraamu kyo kiteekeko byetaagisa byonna bajulizi genda obitereke mu bantu b'olina obiterekako wabula gwe kanyabaga maze nakola ekiki nakola ekiraamu ekiraamu kino kyetaagamuko ku mizi nobeera nga tojja kusaasaanya bikiri
0: mukubagamba
1: no you don't obagamba bugambi nti nakola ekiraamu nze nno nina ekiraamu era oba olaba obudde bugendereraawo tugeze mungu wabakuwadde signals n'ogambako nti abira ekiraamu kyange gundi yakirina kati oyo mu kiraamu kyoba otaddemu baani abalina kopiz ezo
0: oyogera ko
1: era copy emu bwe bajikwako ebalidinga ku copy zendalaba ne bazileta ne balaba obazifanagana so no belanga fairs zomu bananga abantu bandi yambi sinza gamati bandi tuyambi kubanga nyange nyinzo okeranga siriyo ne abantu bandi yambi family zaabwe bane family ziruma mami kayonge ibintu ebiyuza family buntu butono nnyo bwe buti atenga busoboka basadi parties bagenda okuyingira mu family nge etaguru kuse ngati bacha ina chiba inza kuziza. So tutandikeno chile chibuza chiwabuziza nti family zino chie chiziyuza tutandikeno head wa family ngaleme dukola chayinokola uchitegeda tutandikeno mama wa family nga inabi akozewa inabana inabichi chayinokukola na atachikola kati ubole kedensi ye treating nga wekozechi
0: nga weyagala
1: wale wabakole ebiramu ngati babi wandisi Aba, maybe day you baby Colanga, Kubira, any cases as a Moses Zeko Maso Gangi. Ngambutufu, Nanyonga, away we get it, Ne Senyonga, away in Tebe, Bajanibagamata, Tatanzi, Yapitananga, Bechamanga Wali, Narule Wali, Wawe, Nganina Rune Nanyonga, Niaya Chulirako, Ovano Nero Siwech Tundu, Oba Elda Wich Tundu, Ebibidamanabio, Vivanga, Vidumizi Bua, Avantu Abawidako,
0: Bika Kasibua.
1: Ena nebibi tasaku. Yes.
0: Mwimu wabale mirako. Aretobu wandi ke. Ya wandi kawa.
1: Yes. Kati yabu nabale mirako because bayi nzo kubanga nti omuntu omu ya avude yu. Nagamba zeno mama yali angamba bwati. Zeno mama yali angamba bwati. Nenga mbutu ufu alimuntu ogu. Omu. Tewali omuntu amuru mirizambu. Dale chogelwa. Nafetu wachi ulirako. Obatu wade tumuri anga chogela. Obatu wade you know. So arrange meteo wegula wo. Then, Obeda, tukutukoze mulimu kukwa inakula. Family eva ina kweyuza. Webanga te ina wisdom nene nyoku tula nebaga babane vino vyansi. Bile mkututu watu with me. Ne wabeda wo, ate abakole ibiramo. Ngaba kese zako nebakola. Ne ibiramo ngabili confusing. Ibiramo ngabibu zaabuza.
0: Ngatata wandisi.
1: Tate chitu cha wandisi, tuchimanyibulu jinyomba ina kweye ula kusente. Ate nachuwa yungachi, ngakulate. Nenga tacho mchila mtachogedeku.
0: Tachogedeku.
1: Oba tatanga wano wabada wana nyonyo omuntu edanga abalaganti no mwana ono oba gundi ono mukiramu bagenda okusobola ekiramu
0: nga omusika mulala
1: nga omuntu talimu obanga ebibadde byadayogere nati si bibiri mukiramu kati abantu batandika okudautinga ebiramu so omuntu yenna yandikoze ekiramu tutandike ekisinga okuorganizinga family nebeera bumu twala obudde musiki abantu bagende banoonyereza abantu babagayidingeko mujje tubagayidinge oteeseteese otya embeera eyo transition eyo okutambuza ebyobusika byo byolesa ebibadde property eyo bifuuse ebyobusika bituuse bitya mu bantu abalina okubifuna mbutufu famiry ate neesigala nga erikintu kimu ebyo bisolovinga okusinga bwe tunaaleka kuba kati bw'otaleka biwandiiko ng'ebyo abantu be nga bwe tugambye abantu beeyuzaayuza famire neesasika bwe swi ne bagamba famire ya jigundi yali y'amaanyi wano ne because the head taliiwo ate yali katateeseteese
0: famire yaggwawo eyo
1: kati naye ekirala ekyekuusa kyekyo ate era abantu kukukuta baheedi bewaka
0: Tata, akukuta.
1: Aha, mkugwa kwa ya linga bine bitu. Yes, okidizi wakufune bitu yonota yu gela nyonyo. Ne wandi badeka bantu bwe siga.
0: Chicho otegeza mkukukuta.
1: Okugule bitu wakufune bitu na uvisiga zangu ofira wu.
0: Na agule chivanje masanafu na asirika.
1: Na asirika. Na achida go muntu omulala dala dala wa family abagendo kutuka mutufu. Tata yafata ina chaturekate buli kumachaya liyake ila genda wu.
0: Na agule inti na azireke maugula na asirika.
1: Na maliliza nga family waka. Ojifiri olesa abana n'omukyala kale mizo kumade mwinawo obutatambula mungi n'okubera likirira abantu bera likirira nti bwenalaga abana nga bo badde okyogeddeko abana bayinza okukola ki
0: okulokaloka
1: ne babako bibantu usaako naye era towinza kubulwayo muntu gugamba omukyala bwe mbanga nfudde kale bw'oba towandise kiramu
0: yogera
1: nendo zolaba era kitukomyawo era mukola ki mukuwandiika kiramu abantu bawandiike oba kale yogera funayo abantu nga babiri basatu Bagambe mne wemba afudi. Nzenda inako scenario katono. Ida yali client wange for a long time. Mugaga nyonyo wa mne mchibuka. Ne mungu ya mujolo ule miaka jiringa katimusambu ya marega. Na inga ide bintu binji nyonyo. Echa mazima yali yazala abana bimu bachala benja wu. atenga abachala abo yali tabawasiza kwete yali wanzikirize mukiriza kuwasaba kazi banji.

0: mirembe gena kuduka kuri yo kumpi ba supermarket warabengo ufuna ka prestige banafe aba hana islamic health care center abasangibwa mu magoba shopping mall wansi wa parking kadde ku maliro go kusatu opposite no muzikiti bakuletedde amajani agaitibwa ashifa amajani gano gakuliwa miti ejenja ulo muli no muti ogumanyidwa nga habati sauda omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagogera konti tegwina ndo adeje gutawonya okujja ko bukadde no kufa amajani gano gagula siringi semitwale 5 era bakutegeza nti bakoledde na amajani amalala agamanyidwa nga albayan gano tegaina ndo adeya alusa jegatawonya tegali na chikacha alusa chegatawonya kale no bakubire kusimwe 0702 ana mumunana chenda mubiri nsambu nsambu mwimu elizero musambu 02 ana mumunana chenda mubiri chenda mumusambu okumanya ebisingawo masa wonja kubawa omukisa mubeke ibuzo mimubuza kanso mbajja abanukuri kanso wetugendede mbubaka tubadde ku nsonga y'abaana abasimbye na kakongo ngabaga anti tata tajja kuwasiza mumakagano mukazi muto nga mama afudde wanu waffe
1: icyo se kitu
0: obase cyo asareke kibanja amuzimbire eri kine kibanja cyari cyanyaffe
1: abana abo nga ba cyeki bawakana nga bani nga bana bwana
0: eh bana bazalwa
1: nga bakayanira ko mama wabwe oba
0: bakayanira ko mama wabwe kuba wali wali
1: mama ba yafute I want to wasigala wa mwami makaga maka mwami mwami yeah. Tata wali era sobola kuwasa omukazi abana tebasobola kubanga bakita batyo claiminga chechi
0: kayanira
1: kayanira ebintu ate tata wenga chali mulamu tata bali ndepo zini yafi oba ate singa mama abadde mama yabadde nga mulamu nga tata yafudde ate abaana obauli abo bandika nyini bagamba toleeta musajja mu nyumba yaffe
0: ye lwaki bamugaana
1: kubanga amakagano tugatunuulire omanyi nabyo birina background yabyo byebintu nti acquisition ya waka wanirieta nga betwadde tugamba nti ewaka wano tewandi tundo wandibadde wasigala waka era nga maka gatambula obanga abantu baddayo mama wali oba mama afudde ni tata afudde ni waka wasigala nti family home abantu basobola kugenda yo kati mama afudde tata wali lwaki tata baba gani bw'okuwasa omukazi n'amuteeka wawe waka kubanga n'abaana era bajja kufuna ku tata wawe ng'amaze kola ki
0: kufa
1: ng'amaze kufa tekiba kituufu era kwe kulungamya kuno kwe tugamba nti ate era olwo family mba mutandise ojiuza tata alimugezaako kuleeta muntu mukumekumisi family esigalenga eriyoka eriyebwomu abaana mwekandaze mukleminga nga baana
0: sebo mwebiri kansa niwe mugano okuwasa
1: mwami kayo ngwe bitu byogera mbimanye bitofu kubeera tubinafe tubine kati olondoza tuli mukulambulula kati kali nga baani bagana bamugana nga baani
0: wali era baga wali wanyaffe
1: anti taliwo kuba singa badde bagamba nti wane waffe fa abaana ne wali mama taliwo mama afudde tata mutemumalako mirembe kawasa omukyala waka wasigalenga wagumi vina mwenga wemuli kati okujanga tu mukazi azina agama ati bane bano baveo bagende kati wano wange ate kino kino kyo si kituufu
0: kati olutalo we luva family etuuke n'okweyuzaamu abaana bagamba tata bw'aleeta maama awo omulala tetuddawo kulinnyawo atusalireko ebyaffe
1: ebyabwe nga baani okimanyi nti okimanyi nti omwana bw'aweza emyaka 18 nga yeeyimirizaawo omuzadde waddembe okukola ekiraamo n'atamuwa kantu konna kyokyo obadde okimanyi omuzadde muntu asobola okugaba ebintu kasita mwamikayongo okola oli muntu mukulu tokyali dependant badependants be bayinza okukwanga ate nga labi tebasobola kukangabala era amateeka ge gabayambako kubakobayambako okubakangabalirako naye oli muntu mukulu tosobola kugenda ogamba tata tusalireko ebyaffe nga baani tata akuwanga ayagadde bwekibanga ekintu kikye
0: naye bwalina webasimba nakakondi bagaa kati tajja kutunda
1: anti kati era ekyo bakikola mu bukyamu era amateeka gandi bavunaani ako ebino ebitetaagisa abantu gamba nti abantu babatuule babannyonnyola ebintu bino nga webitambula baleme kulinda erisaawa kukulira mu butamanya ate nga bali mu kumenya ki kumenya famire egimenyamenyamu obaoliawo nakuwaba ekyo kiba kikyamu tosobola

0: wahfidhu lahuma janaha dhulli minar rahma kakkanya bitibwa bibyo na kakkanya mampati goko na minar rahma ngola goku sasiriri abakadde wakuli yogera ngabuli kiseera to rabbi rahamhuma allah bakadde bange bansasirire kama rabbayani swaghira ngabo banderanga ndi mwana muto waqala fi surati al-ankabut ila allah jalla jalalu na yugira surati al-ankabuti agantu wasaina al-insana biwalidayhi husna twala miro omuntu ona azalwa okuberanga isa bulungi bakadde baba muzala na gamba nti kituka kumbera wa injahadaka litushirika bima laisa laka bihi ilmi mukadde woni gwa kugula ko lutalo okubera ngo okola shiriki ogatta ku Allah ibintu byota inako kumanya fala tutihima au togeza ko no bagondira no kula shiriko lwawe ila ya marji kumfa unabi kumbima kuntu mtamalun nenze jendi je mugendo okubera nga mudda mbalega bya mugendo okubera nga bimwakulanga baganda banga Allah tukubiriza bakadde baffe wa fi surati luqman ne musurati luqman yusul luqman ابنه لقمان يبغم بيسبير ومانا وي في قصة في قصة قصه الله مكيتي أفايو الله جل جلاله تشيتو نميزا مسوريو أتغمب الله انت وإذ قال لقمان لابنه لقمان يغمب ومانا ومتبني وي وهو يعيده هنغام بوديدا نامغانت يابنا يمانا وانجي لا تشرك بالله تويتان تليغا نوبيرانغو غتاكو الله يشندو يشلالكو نا ناغانت إن الشرك لظلم عظيم kubango kula shiriki okugattako Allah ekintu ekirala buliaza amanyi atebwa amanyi nyo nagantu wa waswaina linsana biwalidayhi twalamira buli muntu yenazalibwa okubera nga ayisa bulungi bakaddebe kulwensonga zino wammanga hamalatuhu umuhu wahnan mama we yamulera yamuwanirira mu lubuto lwe mumbere enzibu ala wahani nga buli nnaku yeyongera buzibu wafiswaluhu fi amaini namalo muzala namalo emyaka ebiri nga amulabirira muyonsa nagamba nti muntu gwe eyawandirirwa mama emyezi mwenda namala emyaka ebiri nga kuyonsa bino byoyina okukola wammanga naga nti anishukuru li nebazanze katonda wo waliwalidayika ne bakadde bo beebaze ilayya almasiru manye nti jendi gyogenda okudda naga nti wa injahadaka mukadde woyo yakuwanirira mu lubuto nomala ebbanga lya myaka ebiri nga kuyonsa buyonsa wa injahadaka ala antushirika bima laisa laka bihi ilmi ne bwabanga kugudde ko lutalo kubera ngo mu teko chota ina kukumanya ya tuga antifalatu tuihima bambi towa gonde langa kushiriki na ye waswahibu huma fi dunia maarufa hata kuno kuhunsisi gala ngo baisa bulungi bagulide sukari bagulide bikozi siwabyo na nankubadenti olabe nsinza jiba sinza obenzi kiliza jiba kiliza gosijo kiliza amu buliche etagisa chibere nga uchiba kulira waganti watabe usabilu mani anaba ilaya kole nkola yaba antu wabalongo fuwabaso kukuda jendi thumma ilaya marujiu kumfa unabiu kumbima kuntu mtamalu Allah tukandi jendi jari Allah jitugendo kudizibwa atulage buli kintu kyonna abantu kibali bakole bakolerera wa akhira tatu surati al-ahqafi kunsonga yaba kadde katulabe aya zinesemba yo ezire mu surati al-ahqafi yaqulu subhanahu Allah jalla jalalu ategeza tugamba tuwa waswaina al-insana biwalidayhi ihsana twala miru omuntu okubena nga isa bulungi bakadde baba muzala hamalatuhu umuhu kurha mamwe bambi yamwanira mu lubuto mumbere nzibunga buli muntu ajitamwa wa wadatuhu kurha na muzalda mumbere nzibu nga buli muntu ajagala wa hamuluhu wa fiswaluhu 30 shahara na nobera mu lubuto lwe na kuzala na kulabidida kumale miezi 13 na ganta hatta idha balaga ashuddahu okutusa omuntu okula nofukira dalo omusajja obo mchala wa balaga 40 sana boweza nge miaka 40 omuntu boweza miaka 40 qala rabbi auzina an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya yali baddaga ntu mukama wange Allah mpe bigambe kwebaza ebyengere ebingi byompadde omuli okuberanga Allah ndesewe myaka gino jonna wali walidaje nebaze ne bakadde bange abafuka ensongo kubanga ndi munsi kuno wan amalu swali hatarullahu Allah nsoba sokule mirime mirungi jogendo okusima wa aslih li fi dhurriyati Allah nange famileza yanga abana bange ne bazukuru bange banterereze inni tubtu ilaika Allah jalla jalalu nenenyeza nzize joli wa inni minal muslimina ndi mu bantu abaje mu lukidda mateka go abaluganda fa fi hadhil aya botunule ayezo tarawna mayi anna Allah kad jala birrul walidaini taliya lil amru bil ubudiyya wajja kulaba Allah jalla jalaluhu ala zobu kulubo kubera nga tuisa bulungi abakadde baffe nga kwe kudirida okubera nga asinzi wa Allah jalla jalaluhu wajalahu wasiyati yajibu ala al insani al aqil nachi fula nga Allah chitulamide nga chikakata kubuli muntu wali mwama gezi ayahris alaiha ukubena nga cheku mirako li anna huwa suyati la alimu al khabiri ila khalkihi kubanga Allah jalla jalalu wa singu tusingo kumanya bie bigambo byalamidde bitonde bye wa fi kulli ma taqra min al ayati bidwoso maku ayezu ze tulabye la tara mujarrad qiyam bi huquqi al abawaini tola babulabi kubelanga tukiriza bikibye tekeddo kuba tukiriza ko inama taharri wa diqa wobawe tegereza ayezu butufu bwazo allati tasli ila martabati al ihsan baganda bangola banga zituse Allah yogedde ku kigambo ihsan okubayisa empisa singo kubange nungi hiya ma yutalabu bihi alislam obusilamu kye bugamba ntyo mukadde tumuyisa buyisa buli bulungi nga bwoyisa mukyala wo nga bwoyisa omwana wo nga bwoyisa muliraanwa wawo wabula nonyayo designing ayo empisa singo kube nungi gyoboyisa mukadde wo nga obusilamu bwe butulagira innahu alihsan baganda bange kye bayita ihsan alladhi yutalabu bihi rabbuna fi muamalati alibni wa alil abawayhi Allah jalla jalaluhu kwatulagira okubeera ngu omwana ayisa bulungi bakaddebe bakiyita ihsan yempisa singa yo kubange enunji choche chichecho ihsanu innahu kama jaa fil hadithi muslim ngawe chini mahadithi ya muslim ana amirul mu'minina umar ibn khattab radiyallahu anhu hadithi vaku mu amirul mu'minina umar ibn khattab radiyallahu anhu hatugamba ti anna jibrilu alayhi salam جبريل يجري النبي صلى الله عليه وسلم جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام جبريل يجري أبوز النبي صلى الله عليه وسلم أيقلوك من يكب السلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ناقام جبريل انتبه السلام شبايت أبو السلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كوكاكا سانتي أسنزوي الله نمحمد مبكوي وتقيم الصلاة نويسال نسوال التانو وتوتي الزكاة ونوان الزكاة وتصوم رمضان نصيبا نمزق ورملاني وتحج البيت نوبيران وغند مكوك لحجة نبت بقول مجمزات إن استطعت إليه سبيلا ومبانغ مصبو مينو بصبو زوبات والي مكة يجو كبايتو أبو السلام وساله عن الإيمان نام غانتي أتيم بلياك كبايتو أبو كريزا نام غانتي كبايتو أبو كريزا أنتو منو بالله يمنتوك ويران كريزا الله وملائكته نزي ملائكة زي وكتبه نبتا ببي الله بيسا ورسله نببك بي الله بيتما واليوم الآخر akhri nokiriza nuru nakuru yemkomerero watuminu bil qadar nokiriza okira kwa Allah khairihi wa sharrihi Allah chageze kirungi nokakasanga kivudde jali oba kizenga kibino kakasanga kivudde jali thumma saalahu anil ihsan buyamala nambuza ku ihsan Allah jagambye kuisa mu burungi bakadde bafe faqala salawatullahi wa salamuhu nabi sallallahu alayhi wa sallam namuddamu namugamba tishibaita al ihsan anta abdullah ka annaka tarahu kwe kusinza Allah ngolinga mulaba namuga فإن لم تكن تراه فإنه يراك كما ينتي الله جل جلاله نبوة تملابا ياك لبا فالإحسان إذن مكوانو جانك شبايتا إحسان وكبيرا أنك توي سابلونجي بكدبا في مراكبة دائما كو كاكا سانتي وتنوني دولو بيريرا للوصول إلى الكمال في أداء العمل وبيرينغو وكولو مريمو بطوف وكبيرا أنغو بكولا وبيرينغو مكولو مريمو بكولا مبطوف واغو ولذا ينسوانغ الواجب غاندا بانجي أحب الله المحسنين الله يغل antu obulungi liannahum badalu gayatul juhudi kubanga bakula kawafeye na fima kulifu bihi min qibali Allahi azza wa jalla kwebio Allah biyalagiro kubela nga bakula wa manta dabbara ayati l-Quran wa mtu wete keleza ayazi tusomye alima bi anna l-ihsan ategeda nchibaita ihsan huwa jimao l-khayru kullihi obulungi vyo namwe bigwela wa fihi kullu matuthiku ilaihi al-bashariya chechida guwa mtu omujuvu minal ikhlasu nti akoze dalata ya gala muka kabandabe wa mawadda atademu mkwano wa mahabba no mkwano kwa gala wa infaku fi sabili la atademu nesenteze kuluwa Allah wa twaa nolaga n'obugonvu wa ubudiyati la n'okulaga nti kyokozo kina mwokusinza Allah wa kiyamu bi hukuki lkhalki n'okola abaddu bibateekeddwa okubeera ng'obakolera wa hukuki lkhaliki nebyoteekeddwa okukolera Katonda wo fi adabun jammu mu mpisa ez'ekyowaggulu wa himma la taarifu ataraddudu ate nga kyokozo kyagala wa ikbala la yurda bil idbar nga kyokozo kyettanira tokivaako wa nashatu ate ng'oli active nnyo mu kukikola la yamilu ila al-kasal matoina mkugayala kuna walithalika hina amara Allah bilqiyam bihukuki al-abawaini yensonga luwachi Allah ya tulagiru kubira nga tukulira wakadiba febirunji amara wa waswa yalagira atina atukubiriza bil-ihsan ilayhima chitegeza nti watubatu bakulira tuemaleyo wakama yakulu l-Qurtubi imamu Qurtubi ya tugamba ntibirruhuma chabaito gondira wakadiba fe wahifidhuhuma baganda banga kubagondira birruhuma kubagondira wahifidhuhuma tuhuma nokuba kuma wasuyana tuhuma nokulabanga twatukisiwa ku kantu konna wa imtithala amrihi manokubera nga kibagambye okola chokola wa izala tiriki anhuma nokubajja mu mberenzi byo naje bayino kubeje bayinzo kubanga bajibadde mu watarka sultana alayhima nolaganti wali kintu kyonna kiri bali wa guru mukwanu jya nkastoko lebyo ojja kuboli mu bantu abagondede bakadde bawe nolwekyo mikwanu jyange omusilamu wali badotya musije tulimu wa nolwa lero tuchali ku mbera yo Uganda tutuse kubakadde buli muntu ye checking ali ati abaganda bange ku mbera ze tuogeddemu
1: ko chikumi mu musambu katanyeze mu dapa le fm kutulia uliza bwete bulishagenda maso amanya nchali kalunji ya musafa natemu kilize tugenda kubanga tuumula mukatano bwetu komawo ari sobolo kuyongerayo tovao ulikumu kutugwa chikumi mu musambu katanyeze mu enda ekola lya muntu wabulijjo tukatukomewo
2: bwetuko gamba mpali dikmenya tutegeza program ikusonsolira amawulire agabona unagemu naira gagasenge jadwa baka kensa sakuno kukakuba mutoche ngabagabate musiona
3: bwetutandikira munda mu gwangira South Africa enomba zonge dokwera ntizikolebwa kuba gwira bakusanga kukuba otambule South Africa agavubukane gakubuza amanyago gwani ova munsi ichi tulage kubitambulizo byo nempapula racho wangajya mu gwangira South Africa chidako Zibampi, migere, kusota, kuleta biti kukuba, wagala kuta.
2: Wono munsi yafu Uganda, kubukalu Afrika, wono kubukalu Bulaya.
4: Fellow Africans are taking away jobs from them. A complete lie.
3: Oyo Professor P.L.O. Lumumba, kuva mu gwange lya Kenya, yabadde ayogera ku nsonga ze gwange lya South Africa. Lwaki omuntu yandibadde agamba omufirika nti foreigner? How can I be a foreigner in Africa?
2: Program mpuri dekamenya. Wami David ngone bishino nako. Ukufa ku mande, ukutoka ku nako lokutano. Sawa mwenda, ukutoka ku saa 10 mwezi akongeze. Mpuri dekamenya. Bira bira mukaga. Na yo stoko mpya. Mudecheka, mudecheka, ama kumia satu goka. Kwetu roze nsiona. Buri kumacha. Netukususulira mawulire ngabagabadde kusema singa wabulaya
5: Prime Minister wa gwanga lya Israeli agamba nti nze entalo nzongera yu Benjamin Netanyahu
2: nokukuleka ensonga semasonga wakati mu ddwaniro
5: base ya Amerika ye gwanga munda mu gwanga lya Kuwait nebakuba base ya Amerika munda mu gwanga lya Bahrain nebakuba nabagamba abairani mweberemo omusajja omerika ono simu wangu Amerika yamanya ensobi yaliriddawa okuva ebakola diru yennakwana Irani nemukkiriza nabagamba mweberemo nnyo ono omusajja simu wangu mulwana na super power ate jukira yali mu obunnanfuusi
2: Kwa yungi lukumanya Uli kumacha Ukufu kusawa kumina bili chitundu Uli kusawa mwezo kumacha Mukanyo miro Kwa yungi lukumanya
6: Ama uli lagasa nyo soko sabuni wa White Star Magic Gaga no Endabika ye chusi dua Ya mulembe nyowe wao Nyinge virungo vyakole wamu Bisigade chechimu Echitagina kukuganya kwera vida enjo za yengo ezo Ebanga liyona Sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri vyoyoza era mukakamu eri olususulu nga atali mwaka woke ni mwaka lunjo okuzama eri engoyezo kozesa sabuni wa omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja wewaawo nga tachusiddwa
2: Musawa bilizo kabuli lunako Monday to Friday Ukufa kusawa nyao kutoka kusawa mkaga Ziku mano kusunsuri rama ulire Netuga sindija Ate netuga kutusa konga kachayosha Mo program The Inside Story Insonge yomunda Walungwe njini no kwetu ululensiyo na
7: People are playing around You have no right even to abuse me You have no right No right You have no right You have no right Ukumbogo nire kuruwachi
2: Inside Story Ngetuko sisensu ile yafe
8: We were very successful Military power like nobody's ever Ever seen?
2: Abasisi wafe, sakone nsonde ize sigika. Izama ulide, tukwetoroze siyo na.
9: Wipe out Iran's nuclear program or...
2: The Inside Story.
10: Egwangala Iran tiriagara kumanye kunsonge za kagulomoro. Amerika abuza Iran wachi, ogana matu kujita urwachi, ogana emeri kujita mkagulomoro. Ngatua kanya Iran ya gamba sagara kumanya, akagulomoro kekange, chokaba inenda gano.
2: Program The Inside Story. Buliro mande, okutoka kuruna kurokutano, okufa kusawa nya, okutoka kusawa mkageze misana. Birako, tovako, kenkuka, atira manya.
11: Obulwadde wa Ebola buzibu nnyo butta mu kaseera katono naye nga busobola okwewalibwa. Ebola asaasaanyizibwa ng'ayita mu kukwata obutereevu ku muntu amulina. okuyita marusu, omusayi, omusulo, obubi, ebisesemye, n'entuuyo z'omuntu amulwadde. Okukwata obutereevu ku mirambo gy'abantu abafudde Ebola. Okukozesa ebintu ebyogi, ebifumita n'okusala olususu ng'ejjirita n'ebikwaso ebikozeseddwa omulwadde wa Ebola. Jukira okuwa amawulire ku buli gw'oteebereza okuba ne Ebola ku ddwaliro lyonna erikuli okumpi. Okumanya ebisingawo, weereza obubaka obuwandiike obutali bwa kusasulira ku U-Report 850 oba kuba ku namba y'essimu etali ya kusasulira 0800 100 06. Obubaka buno buvudde Ministry y'ebyobulamu.
12: Owange, uri otya leero?
13: Ndi bulungi.
12: Twetegekera nnaku. Nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba, okubaawa ku mmere.
13: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
12: Tulowooza ogulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati.
13: Era amagezi ge nkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
12: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri, ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
14: Kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo. Halal drinking water, mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole ekya UNBS. Nga gano galudde nga gapaakingwa mu bicupa ebinene biyite jumbo bottles, nga ganywebwa mu makampani, amasomero, offices, mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo. Era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono. Basangibwa ku Old Kampala. Okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu namba 0200 95 6 91 oba 0703 95 6 9. Halal drinking water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited. Eranga bano bebakola ne halal juice ngali mbike ebyenjawulo nga mango, apple n'ebika ebirala bingi.
15: Ettendekero lya Ssaabasajja Kabaka, Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Kakeka Mengo, ly'ettendekero erizimbye omukulu ogutasiimuuka mu byenjigiriza ebikyusa obulamu bw'omuntu okuyita mu masomo agatuukira ddala ku byetaago eby'omulembe guno n'ebiseera eby'omu maaso. Abayizi batendekebwa mu masomo ag'enjawulo nga Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Civil Engineering, Plumbing, Fashion and Design, Journalism, Cosmetology, Catering, Tourism n'amasomo amalala mangi ku ddaala lya Certificate ate ne Diploma. Okuwandiisa abayizi abamaliriza P7, Senior 4 ne Senior 6 kugenda mu maaso. Essimu 0706 23 23 ne 0706 23 23 71. Tusubwa omukisa guno okusomerako mu ttendekero lya Ssaabasajja Kabaka.
16: Ebola bulwadde bwa bulabe nnyo era nga buttira mu kaseera katono ddala. Osobola okwetangira obulwadde bwa Ebola ng'okola bino wammanga. Weewale okusemberera oba okukwata ku mulwadde wa Ebola. Weewale okukwata mu musaayi, amalusu, obubi, ebisesemye, omusulo wamu n'entuuyo ebivudde mu mulwadde wa Ebola. Naaba bulungi mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo singa oba ng'okutte ku mulwadde wa Ebola oba ku oyo aba afudde obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiiki n'amazzi okuggyawo ebisesemye wamu n'ekiddukano eby'omuntu ateeberezebwa okuba n'obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiiki okwoza amasuuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola. Weewale okukwata ku buwundo wamu n'enkima. Weewale okunaaba engalo wamu n'abantu abalala ng'ogenze okuziika. Tegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi amangu ddala bw'oba olina gw'oteebereza okuba n'obulwadde bwa Ebola. Abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa amangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abaatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola. Jjukira okutegeeza eddwaliro erikuli okumpi singa oba olina kye weekengedde. Okumanya ebisingawo, tuweereze obubaka bwa SMS ku bwereere ku U-Report 850 oba tukubire ku ssimu etali ya kusasulira ku namba 0800 100 06. Obubaka buno bukutuusibwako Ministry y'ebyobulamu.
12: Owange, uri otya leero?
13: Ndi bulungi.
12: Twetegekera nnaku. Nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba, okubaawa ku mmere.
13: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
12: Tulowooza ogulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati.
13: Era amagezi ge nkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
12: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri, ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. katono. Musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Spring Flower akole baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
17: Uri wakati mu program. Manyo busiramu, manyo busiramu.
1: All right, chikumu musambu katanyize mu da Pale FM kwetuli wetyo njala kukulisayo mukumulako. Tushagira maso ne program ya feno manya busiramu amanya nchali kalunji ya Musafa ate katweyongereyo ne Sheikh nenga tuna kuyongerayo banafe aba House of Zakat wa Uganda bakujukiza utola zakat mu mali yo kutukiriza empaje yo busiramu yo kusatu okusobola kuyamba beta avunamwe abali muyinike oli musubuzi mukozi wa musala mulimi olina tax oba contractor tuzola zakat mu House of Zakat wa Uganda. Usubuleo kwa nti ate kina usubuleo gina Diamond Trust Bank, usubuleo gina Pride Bank, usubuleo gina Tropical Bank, wamune Cairo Bank, kuboko simu ilizilo msambu msambu zero msambu mkaga tano muenda tano wabaku zilo msambu zero mkaga tano tano emu muenda emu muenda basangu wano kuhuli Kampala kumpine Pale FM plot number muenda Perryman Gardens mwasuga Uli Kampala Primary School Trola Zakayo otukuze emaliyo. Nate katukine maso ne program manyo busilamu chali kalunji ya msafani mkadu wange Sheikh Chuwewa.
0: Ambillahi na shaitanu raji bismillahirrahmanirrahim. Mikwano jange, tichetu ino kusoko kuzao, buwebwa seruganda buwebi kebi enja ulo, tisokera kuwa seruganda buwe musayi, okula ganti buli muntu ali mu nsi muno Buganda wo nitudda kuwa seruganda obwe chika tugamba bannanga buli muntu aline chika che na abantu be tunyweza oluganda olwo olwalero katuli ku luganda olwo bukiriza lwe tumaliriza baganda bange ate tugende ku luganda olulala tuze tulabo oluganda luno olwo bukiriza Allah jalla jalalu yatuwa abakiriza noka kasanti ono muslimu munnange tugamba nti oluganda olwo lukulu nnyo era omuntu muganda omumbeerezo alina byakubanja nawe ino byomubanja tugamba okubeera nga tubikirira baganda baffe n'okubeera nga tetuswaza baganda baffe n'okubeera nga tugoberera tubalondoola obukendeevu bwabwe buli ne tugamba baganda bange ekigambo okubeera ng'olondoola abasiraamu banno n'okubeera ng'obatemerera obusiraamu bwateekako n'ekibonerezo omuntu okubeera ng'akubwa kibooko kinaana olw'okutemera obutebereza omuntu olwaleero lwolulumi abantu lwe boogera osanga muntu nomuvubuka n'agamba nti gundi yayenze gundi mwenzi bannanga omuntu ayogedde akoze ekintu ekyo alina ekibonerezo kinene mu maaso ga Allah. Wa idha kanat hadhihi al-uquba fi dunya, bwe kibanga ky'ekibonerezo kyagenda okufuna ku dunia kukubwa kibooko kinaana olw'okutemera obutemerezi munne gw'abadde asobola okubeera nga abikkirira fahunaka ukuba fi l-akhira anka wa ashaddu, ate manya nti ku lunaku lw'enkomerero waliyo ekibonerezo ekirala nga kyekisinga okuba ekyamaanyi era kyekisinga okuluma. Allah jalla jalalu yatugamba ti inna alladhina yarmuna almuhsanatu alghafilat almu'minatu lu'inu fi dunya wal akhirah, abantu abadde kubannaabo abakkiriza abalongoofu ne babeeranga babatemerera ebigambo ebyenjawulo lagamba nti abantu abatemeredde bannaabwe lu'inu fi dunya wal akhirah, balike ekikolimo kuno ku dunia ne ku lunaku lw'enkomerero balina ekikolimo walahum adhabun adhim, bagenda kubonereza obubonerezo olw'amaanyi yauma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, olunaku ebiyungu byabwe lwe bigenda okubeerawo nga bibawaako obujulizi olulimi lwo oluwayogeza lugambe nti ono yali alimba, emikono gyo gigambe nti Allah ono yali alimba, amagulu go gagambe nti ono yali alimba bima kanu ya'maluna nga gakuwaako obujulizi kwebyo waliokola, naga nti yauma idhin yuwaffihim Allahu dinahum alhaqi, olunaku olwo Allah agenda kusasula olusasula olutuufu wayalamuna anna Allahu alhaqu almubin, ate abantu bakimanye nti Allah we wa mazima amazima matufu wa kaifa yakshifu almu'minu awrata akhihi, baganda bango omukiriza yali badde avaayo atya okubeera nga awebula muganda we omukiriza wa yufaddihu baina nnasi n'abeera nga amuswaza mu bantu wa huwa lisanuhu alladhi yudafi anhu, omukiriza gwo wali badde lulimi lwa munno nga gw'osobola okubeera ng'omuziiza abalabe wonna we baba bamwogereddeko bubi nga gw'omwogerera wa thawbuhu alladhi yasturuhu, omukiriza gwo wali badde olugoye lwa munno nga gw'obikkirira muganda we omukiriza wa yadahu allati yudafau biha, gwo wali badde omukono gwa munno ogubeeranga gumuwonya obulabe obuyinza okubeera nga bumutuukako wa ainuhu allati yubsiru biha, gwe wali badde eriiso lya mukkiriza munno nga gwe omulabira n'omuganda kino kibi kino kirungi. Rawa Tirmidhi an abi hurayra radiallahu anhu, imamu Tirmidhi atunyumiza hadithi jajja ku abi hurayra radiallahu anhu Allah yamusiima agamba nti anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala, abu hurayra agamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti almuslimu akhu lmuslim umusilamu ye najali muganda wa musilamu muganda wa muganda wa musilamu ne la yakhdhulhu tamuvamu mungeri mungeri yonna wala yakdhibuhu nokumulimba tamulimba wala yadhlimuhu nokumulyaza manya tamulyaza manya wa in ahadukum mira'ahi edabul mukiriza inachi manye nti mira'ahi nti ndabirwa mu ya muganda wo mukiriza fa in ra'a minhu adha nabiya ganti wolaba ku muganda wo mukiriza ekintu kyonanga kikyamu falyumutuhu aynuhu anhu kiberango kimujja kugweke nyini oleka kuberango muswaza wa inda abi dauda hadithi ndalini mu abi daude fana na bwetyo nabiya ganti almu'min mira'atul mu'min yaganti wo mukiriza najali ndabirwa mu ya mukiriza munne walmu'minu akhul mu'min ero mukiriza muganda wa mukiriza munne yakufu anhu dhaya'atuhu wa yahutuhu min wara'ihi amujja obukende bubono bubabu muliko nakamugoko nakabaka muliko kubanga muganda wo fal ukhuwatul iman baganda bango luganda lwa ferno lwo bukiriza takutadhi min al akhi luchieta gisa kubuli muganda wo mukiriza alla yakhdhul akhahu ukuberanga tova mu muganda wo mukiriza no ganti muvudde mwe ekimutuka ko kimutuke ko wala yakdhibu wa do kumulimba fi hadith mu bigambo byo nanga singa mba muogera au nasiho bango ina magezi gwo muwa wa alla yadhlimuhu no beranga tumulyaza amanya waliyalamu annahu mira'atu akhihi mananga buli muntu mukiriza ajima ajali amanye nti ndabirwa mu ya mukiriza munne yarafihi uyubahu gwo inokula bo mugo bwa munno fayasturu hano bubikirira wayubayinu halahu fi rifqin wa adabu no berango mutegeza akamugo kalina mumpola mpola ate mumpiseze chikecho wa guru tumteka ku muzindalo tumteka ku social media tumteka ku tv kumuswaza waliyalamu anna al ukhuwa fil iman era baganda bangi mumanye nti obwa seruganda bwa febu no bwo bukiriza taktadhi ayakufa la akhihi dhai'atahu kitegeza baganda bangi muganda uwo mulabye nga ina wasere de obere ngo kuserera uko kumujjawo yahfidhu alayhi sunaatuhu wa harfatuhu wa maluhu obere ngo okume byo gagga bya munno bera ngo okume ekitibwa kya munno bera ngo okume ekiti ebyo bugagga bya alina ebbanga lyo malanga muganda wo musilamu togeza ko no mutyo bula munge mutyo bula yonna wali adam kadhalika era kitegere muganda wanga aliyeyo annahu mukallafu bi ayahtu yahuttu akhahu min waraihi gwewe ino kubera ngo defendinga muganda wabera nga taliwo no bera ngo mubera wo yahfidhuha an alsinatil haqidina bag muganda wo mukiriza wola babamwogerera ko bubi gwewe ino kubera ngo byo babamwogerera ko ebintu bamutadde ko gwewe ino kubera ngo bijjawe byo bulimba wayame wayahmihi min makri al makrina abamusalire nkwe gwewe ino kubera ngo nkwe gwewe nkwezo sala magezi okubera ngo zijjawo wayudafi an ardhihi ekitibwa kya muganda wo mukiriza gwewe ino kubera ngo chikuma washarafu no kubera ngo kume kitiba kye iddul hajamati alhasidina singa balumbiddwa abantu abamulumbaganya balabye wayakumu bishuunihi gwoyino kubera mu nsonga za muganda wo omusiraamu wayatahamala anhu aba'at fi ghaibatihi watabeerera ugwoyino kubera ngo labantu omubeerera wo ila gairi dhalika mimma jaa bihi hadha ddin alazim nensonga endala ezifanana bwezityo obusiraamu bwezaleeta min tilka almaani asamiya agali mukubera ngo omuntu obeerera omuganda wo musiraamu n'okubeera nga abikkirirwa wa min hukuku ukhuwati liman era baganda bange oluganda olwose oluganda luno olw'obukkiriza ebintu ebyo byelutubanja atawaadhu liikhwanika okubeera nga tuba bakkakkamu nnyo eri baganda baffe abakkiriza fa inna allaha la yuhibu kullu mukhtaarin fakhur allah tayagala muntu yeeyagalira ku banne muntu yeeraga nti yeekitalo nnyo mu banne wasuala anhum idha ghaabu muganda obuvunaanyizibwa bwo okubeera ng'omanya waali singa oba tokyamulaba wa iyadatihim idha maridu okubeera ng'omulambula muganda wo mukkiriza singa abanga alwadde wa ijabati da'awatuhum singa abakuyise muganda wo mukkiriza buvunaanyizibwa bwo okubeera ng'oyanukula okuyitibwako kw'abakuyise idha da'uka ebbanga lyamalanga yakuyise wa antuhiba lahum ma tuhiba linafsika muganda wo mukkiriza mwagalize gwe ky'owuliranga weeyagaliza kubanga nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti fala yu'minu ahadukum omuntu ayinza kubanga yeewala nti mukkiriza hatta yuhibu l'akhihi ma yuhibu yuhibuli nafsihi okutusa nga yagaliza muganda wo mukiriza ma yuhibuli nafsihi chauliranga na yache yagaliza wa antafu an isaatihim muganda wo mukiriza bolabanga asobeza berango musonywa wa alla tasma fihim washaya no beranga towuliriza ngambo zogerwa kubaganda bo abakiriza na mama nhaqidin wa hasidi ngambe zogerwa abantu abensalu abefitina faman nama ilaika na nama alaika omuntu yenabu akugeera muganda wo na wabagenda kugeya waman akhbaraka bi khabari gairuka omuntu yenabu akubulira ebintu nga bikwe ebya amaulire nga gafa ku munno muganda wo mukiriza akhbara gairuka bi khabarika no mulala agenda mubulira bikwata ko gwe kama kala al khalil ibn ahmad nga khalil ibn ahmad bo yagamba na gantu wa min huquq al ukhuwa mubigambo mubintu obuganda wo fomukiriza byatu banja alla tahjuruhum thalatha omuntu tosekteke dokusenguka muganda wo thalatha kubera ngo mali na kusatu nga muganda wo tomuulizo mukiriza fakad qala sallallahu alayhi wa sallama nabi sallallahu alayhi wa sallama yatugamba la yahillu al muslim techigwana ku muslimu yenna ayakhjara akahu okubera nga asenguka muganda wo muslim fauka thalatha okumali na kusatu yaltaqiyani fayaridu hadha wa yaridu hadha nga babasinkana ono tayagala kutunulira ono nono tayagala kutunulira ono wa khairuhum alladhi yabda bis salam asingwa bulungi kubo kubombiri lyabo asose okubera nga tulira munne salam walinastamu ila hadha alhadith katulize ku hadith eno yagwe imam bukhari na imam muslim rahimahumullah allah jalla jalaluhu abasasiri eva kwa abi hurayra radiyallahu anhu abu hurayra tegeza naganti anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala tinabi sallallahu alayhi wasallam tegeza natugamba ti iyyakum wadhann abange mbewaza okutebereza nga bannamwe olutebereza olubi fa inna dhanna akdhabul hadith kubanga okutebereza bannamwe olutebereza olubi kwe kulimba okusinga okubwe kwe kikecho waguru wala tahassasu wala tajassasu temugoberera ngo bumugobwa bannamwe abange temugoberanga nga muketegana dobera nga gumulimo gukuketa banno wala tanafasu nemubera nga mukumbera ya kuvuganya nga temuvuganyiza ku bulungi wabuloga nti kankune nange musinge wala tahasadu temukwatigani nga bwange ensalwa ensalwa nebera nga kwata ku musilamu munno wala tabagadhu wado kwenyigira no gamba nti gundi onyonze namuta wala tadabaru wado kuba munno mugongo no gandi so sagala mulaba natugantu wakunu ibadallahi ikhwana abange mubera abaduba Allah boluganda kama amarakum nabi sallallahu alaihi wasallam ngawe yabalagira yagamba nti al muslimu akhul muslim yagandi omusilamu yenajali akakasenti muganda wa muslimu munne la yadhlimuhu tamulyazamanya wala yakhdhuluhu tamvamu wala yahqiruhu tamkakanya nabi naganti attakwa hahuna chebaito okutya katonda kiba mutima attakwa hahuna okutya katonda kuli mutima wa ashara ila sadrihi nabi sallallahu alaihi wasallam yalazangiri ekifuba kye nagamba bihasbu muri na sharri chimalabu mazo muntu okubanga mukozi wa bikolobero ayakhira akahu almuslim okukakana ku muganda wa muslimu nabenanga amutiyobola naganda kullu muslim ala muslim haram baganda bange buli muslimu jali achimanya nti bino wamanga tebikirizwa kuberanga abikola ku muslimu munne damu hu musayigwa mu muslimu no guli haramu joli wa irdhu ne chitibwa cha muslimu no chiri haramu kuberango chitiyobola wa maluhu ne byobugaga bya muslimu no haram kubera ngo biragajjalira fa fi hadha alhadith muhadisa yajtulabye kathira min alfawaid.

Allah alayha ila jinsi mimbanil insal. Omuntu ayagala nnyo okubeera nga awangaala mu mbeera ze z'okuwangaala ng'abantu bakolagana nabo mu mbeera ez'okukolagana nga be bantu be bayitibwa abantu mu bantu fahuwa kama yukalu baganda bange ng'omwogezi bwe yagamba nti madani bitabihi omuntu Katonda bwe yali amutonda yamutonda ng'omuntu ono ali civilized omuntu nga mugunjufu tayagala kuwangala na nsolo tayagala kuwangala na binyonyi tayagala kuwangala na biwuka ayagala kuwangala na bantu fahuwa yahya ma ikhwanihi fil insaniya omuntu ayagala kuwangala na baganda be mu buntu baganda be nga bantu wama ikhwatihim min ummihi wa abihi ne baganda be babalala bayagala kuwangala nabo be baganda be babeeranga bazaaliganwa mumamo batata wama yatabi udhalika min aqaribu ahli ashiratihi na bantu abalala bafanna be batekubenganda ze omuntu be bantu bayagala kuwelanga wangala nabo wama ikhwanihi fi dini awamu necha yagala nyo omuntu kuwelanga wangala ne baganda be bakwataganya nzikiriza wa idha kana al insanu ijtimaiya bi tabihi bwabanga katonda bwatu byatonda ngo byatonda omuntu nga yagala kuwangala na bantu banne fa innahu yamilu ila man wafaqahu fi tabihi chokawa munecho mu bantu ayagala nyo kuwangala no omuntu nga bayina bye bakwataganya mu mpangala zaabwe nga bayina bye bakwataganya nga basobola kubera nga bakiriziganya ku nsonga emu wa kulama kana tawafuku fi tiba abantu ebbanga libe malanga bayina bye bakwataganya emu kana al bayl wal ahab wal irtibat al mashair wal qulub oje kusanganga buli muntu yettanira munne no buli muntu nga ino muti mukwano ku munne nga ne emitima gyabwe gikwatagana wakadi yakunu laka akhi min abika wa ummika oyinza okubeera ngo ina muganda wo nga mama uyo omune tata yomu walakinaka la tastarihu ilaihi nengo wangala na yati nulango mutima gosi musanyufu li annakuma mukhtalifani fi tibaa kubango butonde bwa mwe neche ya mwe katone yangali jiyabatunda ya njawulo wakadi yakunu laka akha fi iman wal islam oyinza okubeera ngo ina muganda wo nenga muganda wo kuwa busilamu nga muganda wo kuwa imani walakinaka la tarbituka bihi washa'i kalbiya nengo mtima gwagando kuatagana na ye wala tajimao kabihi alaqati nafsiya ngo mtima gwagano kuberanga kuatagana ye ntu kuatagana ntufu wala yani hadha taksiru fi haqi hadha au dhaka techitegeza nti oli byakubanja tubitukiriza oba nono byakubanja tabitukiriza bal anta tuaddi lishakika haqul qaraba muganda wono bwe muzaligana mu mama ne tata tukiriza byakubanje byoluganda wa haqul islam wa haqul jiwar tukiriza muganda wo ruwo busilamu byakubanja aiza nokubanga muganda wo ngamuliranu awo watu addil akika fil islam wal iman kullu hukuku ne muganda wondu gwakwano ruwo busilamu tukiriza byonna byakugambe betogedde ke mabegawo wala tatawana fi khidmatihi togayala ngobwe ngo inacho mukolera wal qiyam bi amrihi ngo inacho okola tokiteka mu bugayavu nankuba do mutima gote gukwatagana na ye walakin yabki hadha alladhi nahnu ilayhi idha ghaba ne waluwo muganda wo gochanonya ngo donyo omuntu gwokwatagana na ye watasadu bihi idha hadara ngo ulirango mutima gogo gusanyuka singa Allah ba mulese wataanisu lahu idha jalasta ilayhi ngo ulirango tudde na muntu singo tula na ye watashuru bi annahu qaribu min qalbika ngo ulirante ali kumpi nyono omutima gwo wa akiluka no bwongo bwo fanakhtaru min baina annasi laka akha mu bantu abo nabe tuogeddeko no berango olonda mu omuntu watatakhidhu laka khalila no mufulanga yimuganda wo munda gwo fule gwo bulire byama byo tufdi ilayhim bi maqnuni sirrika ngomubulire chama chocho sirikide watu najihi fi widdi wa hubbi ngabobo muyito muyite no mukwano no kwagala innahu akhu laka fillah banango yego bayita muganda ukulwa Allah ahbabtahu lillah ngomwagala kuwa kulwa Allah wa min ajlihi ngatwali nsonga ndala yonna twali chigendelwa chilala cho no kujja ko kulwa Allah wa ahabbaka lillah nena kwagala nga kwagadde kulwa Allah wa min ajlihi ranga twali nsonga ndala yonna wala ajab an takhtaru minan nasi ikhwa tulaka fillah bananga twali kigana muntu kubanga mu bantu ononda yo muganda wo no ganti mu bantu gundi nonze yo gundi ye muganda wange kulwa Allah wa anna tahusuhum bi hadha alhubb alazim no mulago mu kwa nugo gwe chikecho wa guru fakadara wa muslim an abi hurairah radhiyallahu anhu imam muslim yatunyumiza hadithi jaje kwa abi hurairah radhiyallahu anhu atugamba
ti nabi sallallahu alayhi wa sallam ya gamba nti annansu maadin abantu fennanga batuli kunsi tuli birombe kama adini dhahabu wal fudda ngabula be birombe bya zabu ne feza khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islam omuntu yali ngo mulunji ngo busilamu tebunajja ne busilamu olubanyulu obusilamu asigalanga mulunji idha faqi

0: era omaganjo nagamba ennaku ezimu nga sikuwulira ng'ate njalala nnyo okugoberera ne mugamba wabeerawo emitawaana oluusi egiba gye tukutte naye nga pulogulaamu yaffe ekyagenda mu maaso mutumidde nnyo ntumidde akubasiraamu bange ab'ebuloba mutwale lyange ntumira kube bukuku
1: nade manyika wera biri
0: abe bukuku bonna bonna sijja kumanya nti ono oba ono mbagaliza okuweza programu ya feno ennungi
1: alhamdulillah mwalimu wabanga abe bukuku abakowodi kachatawo tuba tunonya bani abalala
0: Awala wagoberera bali.
1: Okay, inshallah. Seko unako lwaliro kiro kyo lwaliro.
0: Naam.
1: Uchichi cho tekede tekede nacho.
0: Naam.
1: Bismillah.
0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Sheikh njala kujukiza.
1: Naam.
0: Nabatuuliriza. Tumundi gatwasemba okubeera na nabo ngatuuliziganya. Twali tusesira kukusa omulamwa ku bintu bye tusomanga ffe baddaayi ne tugamba nti emirundi mingi tusomesa abantu naye nga naffe tetutadde essira ku ebyo bye tusoma era twagamba nti waliwo kye bayita maarifatu shay'i biddiqa
1: okumanya ensonga mu bwennyini bw'okugimanyayingira mu ddiibu
0: kakati kiba kirungi nnyo ffe abasomesa abantu okubeeranga ekintu tetukimanya mu ngeri ya lukwakwayo oluganda lutegeere kisolo nga tetugiyise mbuyisi wabula ogisoma nga ddala tugitegedde ne tugamba waliwo ebintu ebyangu ennyo ffe mu busiraamu bwaffe nga byaluberera naye nga tetumanyanga makulu gaabyo etugamba nti Allah anaabatuwadde obudde twongere amaanyi mu kumanya ebintu ebyo tukozesa mu manya esingako ku ya bulijjo era mu bigambo ebyo twanokolayo ekigambo bisimillahi rahmani rahim ne tugamba nti ekigambo kya bulijjo buli muntu yenna n'atannaba kusiramuka asobola okukyatula ku lulimirwe era akimanyi nti kigambo kyabasiraamu waliwo n'akimanyi nti kigambo kyekiri emmere omuntu oba agenda okulya emmere agamba
1: bisimillah
0: era waliwo akimanyi nti kyekisala enkoko era waliwo akimanyi nti mukisa bw'ogaba bisimillahi rahmani rahimu oba osabye mukisa n'ebigambo ebifaanagana bwe bityo ne tugamba nti ekigambo ekyo bisimillah kikulu nnyo katuyingidde mu musomo butereevu tetugamba nti ekigambo bisimillah kikulu nnyo mu bulamu bw'omusiraamu era ne tugamba nti ekigambo bisimillah obukulu bwakyo Allah kyeyatandisa nakyo ebigambo bye obukulu bw'ekigambo ekyo
1: bisimillah
0: obukulu bwa bisimillah Allah kyeyatandisa nakyo ebigambo bye ebigambo byonna sheikh omuntu nga anaayogera eri abantu ebigambo ebisooka biba bikulu nnyo bw'oba otandisa okwogera eri abantu ebigambo ne bigolongotana ku ntandikwa oba olabye ennyo
1: kizibu nnyo
0: toyinza kumatiza bantu nti ku nkomerero we bijja okutereera naye mutunuulire Allah we yali atandika okwogera ebigambo bye byonna ebiri mu Qur'ani yatandisa na bisimillahi rahmani rahim era twakiraba nti bisimillahi rahmani rahim erimu amanya asatu manya ga Allah asatu mu kigambo kitya kimu ne tugamba ennyukuta eno ba ekyagitandisa nayo namu mulimu amakulu amajjuvu era agatayotagisa okumanya ebiddako kubanga ba eno Allah gye yatandisa nayo mu hurufu zonna ez'obusiraamu yatandika na ba buganti bisimi kitegeza otandisiza na linya lyani ya Allah kitegeza bo jisoma bisimi eyo kitegeza ndi byonna byogenda okola bitandise na nyukuta eno ya ba nyukuta eno ya ba eina amanya manji naye mugamu kumanya gayo I mean kumirimu jayo bajiita ya isti'ana
1: isti'ana
0: isti'ana chitegeza yeye yambisibwa
1: bulichonachengendo kola inyamba ko ojikozesa
0: kuli nyaliani dia Allah subhanahu wa ta'ala kati yoba mubufunze tujirabye kakati Allahu lirinye dene nyo eita vunulwa na kuvunulwa
1: yeba yiza wera chirinye terivunulwa se
0: erinya terivunulwa naye bakadde baffe mu yili mbaga anti ismul jalal
1: ismul jalal omuuliza ayagala kitegeera obulungi kitegeeza ki
0: ismul jalal kitegeeza erinya lye kitiibwa
1: Allah subhanahu Allah jalal kitegeeza kitiibwa
0: kitegeeza kitiibwa
1: jalla jalal
0: Allahu ekitiibwa ekikunganyi ebikutiibwa byonna byonna Allah byakola byayina ne musifati ze mbitendo bye bikunganiddwa mu kigambo Allahu
1: kati omuntu wasoma bismillah nga agenda tandika ekintu kyonna abeera agulumiza Allah
0: abeera
1: agulumiza ekimujamu
0: buli kyonna ekimujamu mumanyi mu bwangu mu buzibu mu busobozi mu kulemererwa twogere kitulekeki byonna embeera ze tuyitamu oba okulembeza erinnya lyani lya Allah subhanahu wa ta'ala notakoma ku ekyo ate n'ogamba nti arrahmani
1: musasizi
0: kwegamba arrahmani eringa jawabul kasamu ya bismillah nti lwaki nkulembeza Allah nkyandiye
1: musasizi
0: okirabye sheikh wange
1: yes,
0: lwaki nkulembeza Allah kubanga ye rahmani ye musasizi
1: ku mulimu gwe ngenda okukola
0: gwe
1: ansasire nguguse butuufu
0: kyekyo ate nozaako arrahimu kubanga iwe ekisa ekingi ntandise n'erinnya lya Allah kubanga ye musasizi ow'ekisa ekingi ekyo kikulekawa mirimu gyonna gye tukola titulekawa kitegeeza bismi tujeeta
1: kumbeera
0: mu mbeera zonna kati omuntu atunuulire bisimillah ng'ekyenjawulo so singa kiyamanyira
1: oluusi ebintu ebimu tubimanyira tukitwala nga kya bulijjo
0: buli lw'otwala ekintu nti kya bulijjo tekikukolera kyekyandikoze
1: tekikola
0: makulu gy'oli kakati okimanyi sheikhe nti mwegimu ku migaso gya bisimillah kwe kugulawo baraka
1: emikisa gye tunoonya wenkisoma bwe nti bisimillah Allah nyambaku okufuna emikisa gye neetaaga
0: akuyambaku okufuna emikisa gye weetaaga yemikisa kyeki kubanga oluusi twogera ebigambo bingi ne tubireka mu bbanga ng'omuntu ategedde emikisa kyeki
1: riziki
0: omuntu ajja kugamba nti
1: funa ebirungi nga bingi
0: emikisa kyeki kwe kufuna ebirungi nga bingi kwe kufuna emirembe nga gyegyo kwe kufuna obulamu nga bwebwo
1: nga bweyagaza
0: obutaliimu bikemo bisukkiridde kubanga omukkiriza talina weyewalira bikemo ekyatutondesa Allah okutuwa ebirungi n'ebibi agama antili ya bulu wakum
1: ala kizisi
0: kakati chita kiza tiyo omukiriza atambuli na mkugeze sebwa na ye abakiriza batu kulembira bagamba tiyo mkugeze sebwa baga nti ugeze sebwa kwe kusaba Allah subhanahu wa ta'ala buwabale ese chigezo akugerele chichisobo echidi mbosobo zivu kuwanga Allah tutegeza ndio muntanyi za kubeira kwe itamukiriza natageze sebwa urukumanti wabigezo tevi uoneka nabi sallallahu salama chiavaya gamba muduwazi ziyasabanga ya gamba ati Allahumma la aruddu lkala ay Allah siinza kuzayo kugerako siinza kuzayo kugerako buboku lese na ye nkusabamu bukwata mpola amakunti okugera kutambula tutambula na kwo fabakiriza akati bismillah mujimu kumigaso bakadde bafuje batu tegeza jiwerera kudala twayo kwanti omugaso ogusoka bismillahir rahmanir rahim hiya miftahul baraka kwe kugu kye kisumuluzo kye mikisa ejo tuchogeddeko ntugamba buli osoma bismillah obono onyachi
1: mikisa
0: kubange mikisa yejitu yambu kutambula ensonga yokubiri jetufu na mubismillah bagamba ndi saturu lil awrat min al jinni kateni kiziyiza kwebikirira
1: okwetangira
0: okuveri ya majini
1: yeah.
0: Amakuru nti abantu banji shekhe bata wanyizi wa majini bata wanyizi wa shaitwani abantu banji omanyibu lijo shekhe wato nakuatibu wa kunsonga wera bizibwa nti abantu waliwo abajirina ensonga era nge bayisa bubi nge bagana n'okwebaka kangumba wekyo okulabiraka abatuuliriza bwogenda mu ddwaliro eriiso likuluma lwotegera nti amaaso galuma abantu
1: kolo lusinkana sika kyoyogera nno nku nsonga nkulu zerinnyo lya nnuma ningambo wanka ngende ndijemu niende tu kwa wageno digiramu Allahu akbaru ngoyo hizo lo uzinsi yone kunganyi wali gabantu wuna ulabila darabu naba wade
0: na yebo ilibati nina kuruma kubira kubira la tochilo uo zanako bogenda mbaru wade wa kansa
1: Allah
0: na waganti yoyo na wadi ya wa kansa uwenja ulo tono kansa wa mubienda ono wa mazo ono wa kululimi ono wa kulususu ono nogamba abantu buli joje bali cheke bakusiba mukomera onzo kuzanti abantu bonna bagweredde muchi mu makomera ne obato naba kufuna nsonge kutwala mukomera toyiza na kuchimanya
1: oyiza no lowoza nti makalu
0: oyiza no kuloza nti ndoza kati amalo amachi amakomera makalu temulimba sibe nenga sibwe kiba kati buli muntu amanya nsonga nga Allah amaze jikutuusaako era omuntu wafunane n'amagezi agadde engulu kanjogere bwentyo nagamba nsaana okwebaza Allah eri omuntu ayinza okulwala bwati omuntu nakugamba nti nze mmaze emyaka ndimaze ngenda kuweza emyaka esatu ndi wano ku kitanda bwembanga awonamu n'enzira ye ate nenkomawo myaka esatu omwana aga nti nze mmaze wano mwaka mulamba sirinyanga siimiranga okulinnyako ku ttaka
1: nga amagulu bagawanika
0: omulala yebasawo kunangani bakyusa mukyuse n'ennyama eweddeko nze nalabako sheikhu omulwadde omu yali haji yanga nti yaliwo eyo kawempe yalwala neyebaka ku ndiri okutuusa n'ennyama lwe yamuggwako.
1: Allah akbar.
0: Ng'era bw'atunula bw'omutunulira bw'oti olaba magumba meereere. Kati bw'oba tonnama kumulabako oyo toyinza kumanya nti Allah ayina endwadde z'aleetera abantu ano. Kakati kyava olaba Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yatukubiriza nti bwe tuba twagala okwebaza Allah tutunuulire muntu atuli wansi. Atuli wansi kyetutegeeza nti ayina ekigezo Allah kyamuwadde nga gwe tannakikuwa. Abatuuliza batutegedde. Allah agezesezza omuddu n'ekigezo nga gwe tannakikuwa. Kitegeeza kuliwa gw'oli waggulu we yali wansi wo. Ojja kusobola okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Nga tonnakaabira nyumba mw'oli.
0: Aha.
1: Nti omwami n'apasa n'ateeka mu kayumba kano akakyuyi kimu.
0: Mm.
1: Soko otunuulira abasula ku kkubo.
0: Soko otunuulira abakusula ku kkubo.
1: Nga tebalina we basula.
0: Soko otunuulira abatalina busobozi ng'enkya n'eggulu abo bagoba mu nyumba.
1: Oba be bamenyedde ennyumba.
0: Oba be bamenyedde ennyumba. Nalaba sheikh omukyala bamumenyera ennyumba naye nga alaba obulamu bukomye nga ayagala agenda mu kkubo naye ng'akaana ke kato nnyo ke kamujja mu kkubo. Baatugamba nti ka myaka musanvu kaana kato naye kagezaako musika kamujje mu kkubo naye ng'omukyala aweddemu essuubi. Kati yobwe otabiraba toyinza kumanya nkizo Allah gyakoze eki gyakutuusizaako. Kati tubali tugamba sheikhe nti amajinni galuma abantu. Ne tulijja wano nga tulize kusomesa ku bulabe bw'amajinni tulikyogerako. Naye wano we twagala okukoma nti waliwo ebintu olw'okuba n'okumanya okutono oba oluusi obutaba na kumanya nga bituleetera obulabe naye ekigambo kweyambula ate nga tekyewalika. Tweyambula nga tugenda okunaaba. Tweyambula mu ngeri ez'enjawulo. Kakati bw'osoma bisimillah ng'ogenda okwayambala olugoye kye bayita saturu oba omaze okuteekawo sitira ndoza bakiganda waza buganda waza
1: obeera otaddewo ekibikko
0: bakita kibikko
1: bakituyinza okukozesa
0: oba otaddewo
1: ekikuziyiza
0: amaaso g'amajinni okutunulako
1: otaddewo ekikomera
0: atuwuliza wenna kivunule nga bw'oyagadde naye oba otaddewo nazo siyita kateni oba otaddewo kateni otaddewo ekisiikiriza wakati w'amaaso g'amajinni naawe omuntu
1: osoma edduwa yeziyizaako ashaitani ziri okubeera nga
0: zikulaba era sheikhe shaitani n'amajinni byegomba abantu
1: ng'omuntu weyegomba muntu munne
0: Allahu
1: akbar
0: n'ogamba shaitani negamba musajja nga yakula bulungi oyo kakati bwe ziba zeegomba musajja ate olwo omukyala
1: abakyala si be batava mu mmira mulabirwamu
0: si be batava mu mmira si be bayita obwereere twogera ku abo bayita obwereere
1: ne batasoma nadduwa
0: kakati omuntu asobola okulwalira ddala obulwadde ne bumukoza n'okutuuka okumutta nga buvudde ku majinni era owulira abantu bangi bagamba nti amajinni gankozesa nina byendoota biva kuno
1: weetangire ng'osoma bisimillah
0: tetuli ku musomo gw'amajinni tuli ku musomo gwa bisimillah emigaso gya bisimillah naye wetulijja ku musomo ogwo nga kwetuzzeeko tulisoma ebisingako awo kati ogwo omugaso gwakubiri sheikh omugaso gwokusatu ku migaso gya bisimillahi rahmani rahim bidayatu likulli muri'i dhibali bidayatu likulli muri'i
1: dhibali
0: yentandikwa ya buli kintu ekirimu ensa

0: tekiri mu ki mu mutima go kare Allah subhanahu wa ta'ala ayagara yakini ekinuka kyosoma darango chikakasa wallahu la yuhibbu ayajriba ma'ahu subhanahu wa ta'ala shekha tugamadi Allah tayagara mugezesa
1: woboko na chokola chokola kugezesa
0: togezesa kuwangu ugezesa ndozo bato mumanyi owamanyi tebamugezesa owamanyi tebamuga nti nkonako ojukira bino ebyabaana abato yaga nti kale nkonako naye ng'onamukonako nga deri nga akaba nasaza ulayini naga nti kale saza layini ojje wano omuzira ajisala omuzira alayini ajisala layini ajibuka najja nakulumba kati Allah muzira Allah muzira la yujizuhu shay'un teri kintu kikola ki kimulemesa walidhalika nekulwensonga eyo madah Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yanyonyolanga awana ba ahla liyakini abantu abayina obumalirivu mu bigambo bibasoma Sheikh Qur'an tojira byonga tojisoma tetojifuna mu kyekimu wali omuntu asoma harufu
1: Allah namuwa emigaso gyayo
0: wali omuntu asoma mu mururu nga asoma obusomi yayita mu buyisi nati wali omuntu asoma harufu emu teri mu kumi ne wali omuntu asoma harufu emu najifunamu asatu bitadaburi
1: nga jifumintirizako
0: nasoma ayeyo najidamu namu sallallahu alaihi wasallam ebyafayo biraga ndi yasoma ayemu nakeso obudde nayo zanga kyekimu ngemulemedde kwatula oba nga kalubiddwa kwatula oba makulu nga egamukutteko
1: makulu
0: nga egamukutteko kubanga batutegeeza nti ensoma za mirundi ebiri bw'oba oyagala okwatibweko ekyo kyennyini eki Katonda kyeyayogera ensoma za mirundi ebiri waliwo omuntu okusoma Quran ensoma gye tuyita kiraatu zaatiya kiraatu zaatiya ensoma nga byosoma tebyali ku ggwe naye ng'obyetaddeko
1: kuteseka kwekutyoko
0: nga Allah bwana agamba mu Qur'ani nti dhalika alkitabu la raiba fihi kati gwe tukisoma obusomi ogaye nti dhalika alkitabu la raiba fihi wetambulire dhalika isimu yaki eyo siya ishara dhalika alkitabu eraza bulaza kati balaza kuki Allah alaza kuki
1: kigenda kujja alkitabu
0: kigenda kujja bachi kino kyolina
1: ngamba wano zalika akuteka teka na kula ganti al inogamiti za ishara kati kuteka teka waluwe chitia mmasu kitabu chitia bachi kino chokula chosoma
0: kyolina kati ekigambo ekyo kiraatu zaati yejjetya kwe kulaba nga Katonda ali awo kwe kulaba nga Katonda ali awo maasogo yakugamba ebyo nga n'ekitabo kyayogerako kiki akikutta akikulaze oba akikulaga seka tulifenaseka ng'olaba Allah akugamba
1: kiki gwolina
0: ye akugamba
1: fana nikateeka nti oli nkogera ne Allah
0: ye kiraatu zaatiya kati nga bulaba alifatiha kati bw'omuntu wasoma n'agamba nti iyaka nabudu wa iyaka nastain ebyo ebigambo bya dhati kiraatu zaatiya yabifunamu Ero mtu wabaso malifuati anatuwa kuchigamu nchuti iya kana abudu. Wa iya kana stainu. Tainza kusigaranga wabade.
1: Nakuburu sifetu suma mbusome nga jitumanyi makulu gari.
0: Anti netutafuna, netutafuna mugaso guligwe njini. Hmm? Netutafuna mugaso guligwe njini. Ye musaji ero kubera nga imi demuswala na agamba. Na angatu demuswala na agamba ati Rabbi ghifirli.
1: I'm going to say,
0: omuntu ayogera ebigambo ebyo benia tuswadiq tomwenkana era tayinza kuva muswala naddayo nakola haramu gwe yalese nga tanajja muswala era oyo Allah gwayogerako nagamba nti inna swalata taniha anil fakshai wal munkar sheikh umi yali asomesa nagamba nti ngoyagala okutegera nti swala ekuyamba kaste kujja kubyonono ebinene ngomanya swala jo sala kuyamba lweru pimo lwiswala
1: orwo omwali muyangamba ati walabira ati Allah kiriza okusiba oba hijja buta ogenda okuyisa oluvanyuma lweyo ibada
0: anti yali mutufu nnyo oluvanyuma lwa ibada ogenda kweyisa otya yekira atuzatia ensome yoku biri jetufunamu yekira atutasuwiri okusoma kwokwe kubaka ekifana nyigwe kenye ngabyosoma olabira ddala gwe byoli gwegwe bagamba togamba balala tebagamba balala gwegwe bagamba
1: ti Allah ya gamba
0: hey.
1: Ebibonerezo bibinene biruma.
0: Aha.
1: Nosoka nocheteka.
0: Nosoka nocheteka ko. Ndi Arabi. Kati nzego babone, butyanga nzego babonedeza. Kyekire kigambo kiganti fa illa mutagafulli.
1: Allah utasonyiwe.
0: Kati ani anasonyiwa. Ai Allah asonyiwa. Allahumma inni dhalamtu nafsi.
1: Allah angine koze ko buli azamu.
0: Dhulman kathira au kabira wala yagafiru dhunuba illa anta ngadalo laba vyoyo gera vyoyo vikuata kugwe kakati shekha atugamba ntebyo tebin toyinza butafune echo Allah chakolachi chiyategeza mbigambo vyoyo chavagama antia wana Allah subhanahu wa ta'ala abantu wa ahalul yakin abantu wa kakasebi mbigambo ewa bisomedwa fakala na gamba alladhina yu'minuna bil ghaibi ngatenda abantu abakiriza bibatala bako
1: na
0: wayukimuna salata
1: nabayimiriza uswaya
0: etta wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka
1: bakiriza ne mwebyo Allah byahusa ko
0: wa ma unzila min qablika
1: nebi byasibwa ngatonda kujja
0: wabil akhiratihum yuqinun kakati abantu abakirize ebyo katonda yabogera ko kubanga ebigambo lwaki yetaganyo yakini Allah subhanahu wa ta'ala yetaga yakini olwensonga nti ebikutegezebwa tobimanyi ebikutegezebwa teba tewaliwo nga Allah subhanahu wa ta'ala wayogera ku nabi Muhammad ndine bino byenkunyumiza mu Qur'an tewaliwo nga biberawo tewaliwo nga webiri naye mbikunyumiza obitegeere bikuyambe kakati naffe bakugamba nti nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti omuntu wasoma dhikiri yeno emuwonya kino omuntu wasalira nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah mujjako ahamu yonna gy'abadde alina wayanifi alfaqra
1: No wavu nebuduka
0: olw'okusaalira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi takati gwa musaalira omusaalira ina kigenderwa ki
1: oyo no kugenda yo tugenze yo nga tugaziya bismillah
0: tugabe era kutuchali osaalira Nabbi ngo ina kigenderwa ki oyinza okufuna yo budde no ngandika male wane sawa yange namba wasa wabiri nga nsaalira Nabbi sallallahu alaihi wasallam anzi katonda anzi jemu kizibu kino bamekawa inzo chikola kati gwe tukutemeza akatu uliza auliza program eno osobola okweya ulira obudde no gamba ndikantule wano nsalire Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olwembere ne nkuteko Allah jinsi jemu autulude we konyo ndoza wategerekese omukaso gukuna Sheikh atugamba nti yustahabu dhikruha cheta agisa nyo kuchogera indal akli
1: mukasira ngo ngena kulia
0: mukasira ngo kokulia washurbu walwudu wadukhulul manzil wal khala
1: okuyingira mu nyumba n'okuyingira mu choyire
0: kubanga ebyo bya buli kasera
1: biabulamu gwa fibitambuli ambulamu gwa fibuli kasera
0: buli kasera cha budaka ndiyo stahabu chagalwa chagalwa okubera ange yogerwa nyo buli kasera omugaso gwo kutano bismillahir rahmanir rahim hiya azamu ayat fil qur'anil karim eno bismillah kigambo kinene nyo mu qur'an حيث تعد حسنا من الشيطان وحفظا لذرية شيخ أتوغامبا ديوكمانيا بسم الله نونكولو نيو يموكو تفريتيا وغولو مقرآني كوبانغا تباليبوا انتكوبا كويكي انجليزا شيطاني نوكفونا وبكومي nokufuna obukumi sisitani yoka ne wa dhuriyatahu
1: n'abazukulu bayo
0: abazukulu bayo kakati ensonga nene buli musilamu jasano kola ki
1: okuteeka konyesi
0: na dalafu abayigirize dini nesye ko inzo genda muzikiti no obuyimamu nakubiriza abasilamu naba kandi banange shefu wona ze agenda kutusomeza nawe tugenda kusoma ku bismillahir rahmanir rahim muli omuna kwatenga tule nagenda
1: stofu
0: kubanga yamanyira bismillah
1: aga wakatonda agenda kumbulira chi pia bujonji soma era nisomye nga
0: nyingi obane bagamba nti shefu wona agenda kutusoma tugenda kusoma kuuzu Mwili mtuye nagwa mubu gwimai. Nekata kitu kwenda kusoma chikuzu. Duachi kubaya manjira. Tuge nti chibinyo kumanyire chintu. Chifu kechita cha kugasa.
1: Chifu kechita ina makuru joli.
0: Takati, Sheikh Chavatu gama nti cheta agisa nyo. Namba yomukaga, kumigaso ya bismillah. Tajilibu biha reaya. Allahu akbar. Tajiribu biha arriaya. Shekhi wangumu ya nganti. Ogenda no sumevi gambunubi ya nguja nyonga. Atafetua tuwaandika. Kakati, chigambo yon chijukira nyona enchidamu. Emirundi. Chigambo tajiribu biha arriaya. Chite geza nti. Bosoma bismillah. Ekuleta kobu kumi. Bosoma bismillah. Ekuleta robu kumi. Walbaraka. Tajlibu biha riaya wal baraka fil aqwali wal a'mali mulosoma bismillah ekuletera obukumi nemikisa mubyogendo okwogera nemire mujogendo okola
1: kati omwali mwagenda okusaza enkyalo abantu ndabe ni point ya mukwata ko nyo
0: etashira
1: mulosoma bismillah mukadima gongo yingira tandika oba wanongoli nyechituti nosoma bismillah Allah kuyamba ko nofuna obukumi mu bigambo byogendo tegeza abantu
0: otyo ebigambo nebirungama
1: byogendo
0: okwogera
1: nebikorwa
0: nebikorwa
1: nebirunga muluva nyuma lokusumisa abantu nota ukana nebyo byokozo kyo basumisiza
0: ato kitangaza bulungi kubanga ebyo byetunonya era muwalimu asumese dini atege do kubanga aina ebigendererwa mubemu kubigendererwa bebantu okufuna byagamba
1: naam
0: tekinyuma eri musomesa gamba ndi nze nzize babu ulira kiliza kilize ata kiliza koleji yotebera hadafu ya musomesa musomesa yenna yagala byasomeseza babitwale nga bwabiba wadde yakasudu esokerwa ddala ebigambo bitwalibwe nga bwabikoze eki
1: wabiba wadde
0: daraje yokubiyeddako kale abasinga obungi babitwale mukiba tekisoboka bonna bikolaki kubitwala daraje eddako kale wakiritwala mu kimu mu byowulidde naye oleme kukolaki kuviiramu awo nolwekyo gyokoma okuteekateeka obulungi byogenda okusomesa nga wasomye bisimillah n'abantu gye beeyongera okutegeera byokolaki
1: byosomesa
0: byosomesa omugaso omulala sheikh agamba nti ajiru azim ajiru azim kala ba kumpere nyingi naye Allah ebigambo bino byeta tweta go byegendereze nnyo buli kiseera mu Qur'ani oba mu hadithi za nabi sallallahu alaihi wasallama zatuyigiriza nenkozesa jigari gyakozesaamu ebigambo boogera ku ajiru azimu ne boogera ne ku ajiru kasira kasiru ne azimu
1: ono azimu empeera ennene kasiru empeera ennyingi
0: ennyingi teziba nnene
1: zibeera nnene naye
0: lwaki babyawula
1: Nemo ne mu Qur'ani Allah akireeta
0: wa indahu ajrun azim
1: waliwo wano yajanga agamba abantu ba mirundi ebiri inna lilmuslimina walmuslimati walmu'minina walmu'minati nawe era akomekkiriza aya yagamba nti wadhakirina allaha kathiran wadhakirati a'adda allahu lahum ajran azima a'adda allahu lahum almaghfira wa ajran
0: azima Allah abalaga nyisiza abatekedde tekedde
1: obasonywa
0: obasonywa
1: ati ne mpere nnene
0: ati ne mpere nnene
1: mpere nnene mzinduza yejjana
0: mpere nnene ntiko jana ntiko ya buli kimu ejjana ye ntiko ya buli kimu naye waliwo azimu nga Allah ategeeza ekintu ekinene ate ekintu ekinene kisobola okubeera walulabyeko sheikhe kugundi ku Gorodi
1: mulaba mu bifaananyi naye simulabanga ku maaso ku maaso
0: Gorodi akantu kasobola okubanga katono bwe kati ng'ekibiriiti sayizi y'ekibiriiti nga bwote bweyenkana naye ng'obugagga obuli mu Gorodi aweza akantu ako kateyo azimu kyekifaananyi kyempadde abatuwuliriza
1: kantu kasobola okubeera nga katono naye nga valiyu yaako
0: nene ekyebayita azimu ate kyebayita kasiru byebintu ng'okoze ekintu kimu n'osasulwa nga akoze ebisatu
1: ng'omuntu wa saddaaka Allah n'amukubisaamu nga weyakuba ekifaananyi kyempeke
0: mu ayati ezo zonna eziri awo nga bakale netera okugwako fekulli sumbulati mi'atu habba ani ani wallahu yudhaifu liman yasha'u katejo ye njawulo naye wano sheikh chatu gamba ndi ajrun adhim ajrun adhim okuja ekifana nchempa daba tuuliriza gwe tulabanga yomu atuuliriza ng'omuntu akola akali mu katono naye nga mu mativu
1: waliwo bantu bangi
0: ng'omuntu akola akali mu katono bamusasula sente entono size nyingi ennyo naye nga akoze byonna eby'omugaso ebyetaagisa
1: nga alina amaka
0: alina amaka alina omukyala alina abaana basoma bamuwulira tebalwalalwala ate n'osangawo omusajja y'omu yoyo ng'afuna omusaala munene n'omulimu gwakola gw'amaanyi naye nga talina byagufunyeemu
1: nga sente zonna zimuyita mu ngalo
0: zimuyita mu ngalo tagwebwako bizibu alwaza omwana akalwadde katono nnyo ne bamusaba bukadde na bukadde naye nga oyo ali mu mbeera eyo waliwo neyalwaziza omwana n'ayenga mululuuza n'agumuwa ne bukeera enkya nga amwana yateredde dda abuukabuuka
1: naye ng'ono agenda kukozesa kumpi miliyoni nga 2-3 ajjanjaba busujja
0: kati ajirun adhimu kitegeeza nga ofuna kitono naye nga kiri dhahama nga kinene nnyo kati ye adhimu bwete wefana ndowooza watuliza bakitegedde sheekhi wange anti gwe bakiikirira kakati n'olwekyo sheekhi atugamba nti mu migaso mugaso ogw'omukaaga mumpeera ennene mumpeera ennene abamanyi abamu baagamba nti okumanya bisimillahi n'empeera nnene nnyo erimu ennyukuta 19
1: abamanyi basajja nga beetu beetoloola obuntu
0: batwala obudde mu kwetegereza ebigambo bya Allah subhanahu wataala bisimillahi rahmani rahim erina ennyukuta 19 kakati 19 nga buli nnyukuta erina 10
1: woosazeewo okusoma kulaani nyukuta nogamba nti bisimillahi rrahmani rrahim
0: kumi kyenda
1: allahu akbar
0: kati obulungi
1: okoze katono naye allah n'akuwa ajiran adhim
0: nolwekyo badwa allah twagala lwaki tuleese omusomo guno mu puroguramu yaffe eno addaawatu ilallah wa khalaku duati teri mpisa zisinga kuba za waggulu ng'omuntu amanyi ebirungi empisa eza waggulu kwe kumanya ebirungi n'okubyettanira n'okubyogera nga byoyogera obikola ki obitegeera so si mujadadin natuku nga toyatula bwatuzi nga sheekhe gwatugenda nti ng'omuntu asoma ki empapula z'amawulire n'olwekyo insha allahu taala katukome wano olwaleero kusinziira mu budde bwe tulinawo naye tukakasa insha allahu taala temirundi eginaddako allah anaaba atukkiriza tujja kwongera okusoma emigaso gino tugimaleyo ate tukwateku audhu billahi min ashaitani rajimu twagambye sheekhe ntwogera ku bintu ebyabulijjo ebiyita ku nnimi zaffe netubifuula ebya bulijjo naye nga binene nnyo mu kukola daawa yaffe eri ffe abantu ne bannaffe abalala
1: naam barakallahu fiik wajazakallahu khair oli ku 19.9 pal fm ekkula ly'omuntu wa bulijjo program addaawatu ila llahi wa akhlaqi duat sheekhe abdul wahabu munnabukuuku saafi gwe tutambudde naye olunaku olwaleero tubale twogera ku emigaso egiri mu bisimillah omuwange owekitiibwa atanawa kwebaka emigaso nkakasa nti ogitegedde kale gisome biiznillahi tabaraka wataala mu mbeera zonna z'owangala nazo mu mbeera zonna z'okoleramu emirimu gyo oba oliawo allahu subhanahu wataala ajja kuwa obulungi obuyitirivu saamukkiriza embira siiwulire wano subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa
2: rahmatullahi. Wetu wibade program yo empisa y'omukowoze. Empisa y'omukowoze. Tegera engeri gy'oyinza okusasanya mu dawa mu bantu ab'enjawulo nga tovudde ku mulamwa. Empisa y'omukowoze.
3: Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pearl FM.
4: Bismillahir Rahmanir Rahim.
5: Alif Lam.